tell you? What I tell you? One, two,

0: X FM time. It is now 1 o'clock.
1: X FM.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjudod kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, tinusunik ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang Premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot

0: Bayataha nga, mga 2 days na mag-uban. Busa, mag-check-in ang hotel.
1: Dili na lagi.
0: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
1: Sa muka, oy.
0: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka, gimingaw na ako.
1: I'm tired. Stress.
0: Dung.
1: Unsa man gyud?
0: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
1: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Xanthan Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Heal.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Exciting summer man na katropa.
12: Ang saya
13: sa summer! Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
14: 97.9.
13: Ang inyong katropa.
12: Katropa.
10: Summer na, katropa.
12: Kaklarex, Ana.
11: Exciting.
10: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito.
1: Sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na.
3: Extra B. Extra B. Extra B.

0: Extra Beat.
1: Kinsa may di sumawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad.
2: Baklarek sana.
3: Exciting.
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
4: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Xanthone Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Xanthone Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthone Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthone Plus Coffee Mix. Disulayan na ako pag-inom ang Xanthone Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Xanthone Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthone Plus Coffee Mix.
6: Xanthone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, kinusinig ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dung.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister
4: Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: 89.1
6: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw? Huh, gibaliwala.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting.
9: Extra beef.

0: Extra Beat.
1: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
2: Kaklarek, sana.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
5: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padulngan na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
13: Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
12: Oo.
14: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahigyod. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
17: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
10: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. 89.1
0: Abang na.
18: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
0: Extra beat.

0: Plus Coffee Mix.
1: Extra Beat.
2: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
3: Doc Larex, sana?
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Hindi na Ateneo. Dili sa Santon Plus, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayo. Magkamatmon ko, duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid nga dili ko makatulog dayo. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mangko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
2: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: 89.1
6: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
7: Baklarek sana!
8: Exciting!
9: Extra beat.

0: Extra Beat.
1: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
2: Taklarek sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga na akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Sister Pain.
19: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.
12: 89.1
5: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo wag yoy aumento.
2: Taklarek sana.
3: Exciting.
0: Extra beat
7: DJ.

0: Extra B.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, kung inom, mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap

0: kabtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Sanfon Vitamin C.
4: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Sanfon Vitamin C.
3: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Kabalo ba kamo nga ang Sanfon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.

0: daghang klaseng kamera, naay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante kay kanang kamerang duha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya
3: na sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
4: 97.9.
3: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
3: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
1: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: Kaibaw ko mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mayo pang petrolyo, nitaas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
2: Baklarek sana!
3: Exciting!

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya-saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting summer manakang trupa.
1: Ang
2: sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na.

0: Clarex!
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya ng summer.
0: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
2: 97.9.
0: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
0: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!

0: exciting summer manakatropa.
1: Ang saya na yan.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay, pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Exciting summer man nagkatrupa.
8: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
6: Katropa.
9: Summer na, katropa.
6: Kaklarex, Ana.
7: Exciting.
6: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1 Abang na. Ura sa Exciting Pilipinas, alas 4:30.

0: Good morning.
1: Yes, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning, Luzon. Good morning, Visayas. Good morning, Mindanao. Adlaw Domingo na usap, mga katropa. Managuban na usap kita karon sa atong tulumanon exciting Pilipinas. Sa matag adlaw Domingo, mga katropa, makiguban kami kaninyo sa pipila ka mga hisgutanan, pipila ka mga pagpanimbaya, o siyempre, pipila ka mga greetings o pagpanimbaya, siyempre, sa atong pipila ka mga hisgutanan o sa ato ang musika. Siyempre, kaninyong kauban, makiguban kaninyo sa matag adlaw Domingo, mga katropa sa Exciting Pilipinas, katropang June Marata. Ako kauban sa Pikas Lawak, si Engineer Romel Gudin. Kami gi partner in town health sa matag adlaw Domingo, kung saan taman, kami mag-uban ani. Ha? Siyempre, kaning atong tulumanon, mga katropa, pinanguluhan kini, panguluhan unsa nung. Di na matakalito, saan yung taon? Ha? Uy, si Tara, dara di ayo. Dara di ayo.
2: Pinawa!
1: Di paluluhan kini, mga katropa, sa Yes to Health product, sama sa Santon na Santon Plus Coffee Mix, Premium Dietary, sa Santon Vitamin C, Santon na Plus Gold. May kinahanglan na itong gamiton sa matag adlaw nga buntag, labi na sa adlaw buntag kada adlaw nga katrupa. Atong gamiton ka ng mga Yes to Health product alang sa katagbawan sa ato ang gipambati karon mga panahon na. So may gibati sab nato karon ha, nining adlaw Domingo karon. O siyempre adlaw Domingo. Ay! Mayo naman di ay. Uy, 3 de Mayo. 3 de Mayo. Oo, mayong duman man ato ng 3 de Mayo, mga katropa, ha? Katong mga muraga trahedya. Trahedya man ang nahitabo das 3 de Mayo. Uli ka tawa, mga, di ba na pwede ni mong katawan, ha? Bitaw, 3 de Mayo, mauron ang bulan sa nagdagang kang pista. Daga kay pista ro mga panahon na katropa kay kwan man kanang San Isidro sa so, panahon mga san-san da na ba San Telmo
2: Pinawa.
1: Daga mga piyesta karon. Oo na amot lang ka na ba pista da ila June Marata karong Mayo utso. Akan ah, kay way problema ni si Janet kay naa man as duol. Di na ako mangimbitar, ha? Di na kailang pangimbitar ron, ha? Kaya naraman tadi as dool. Alas 4.36, mga katropa, humabitaw. Medyo, akuan, lain akong feeling karong mga panahon, ha? Ha? Na-utro sa rin ka, murag na-unsa niya, na-unsa niya akong tingog. Murag nabatanon ba niya, o natiguang ba niya?
2: Pinawa!
1: Di na masabtan. Ha? Nadaot is kuan, nadaot is sa kanang live kagahapon. Bitaw, kumusta mga katropa nini nga adlaw na Domingo, adlaw ting simba sa mga musimba og Domingo. O doon ang puy uban, musimba og Sabado, doon ang puy uban, musimba og kaninga Biyernes. Unya, basta importante nga muduol ka og simbahan. Muduol ka simbahan pag abot dito, miingon na ka nga, basta ni duol ko diri ha. Ano ba, pakitang tao po. Ingon anak, mga katropa, karong mga panahon na kinala ni Tao Diyod, ang ato ang, kwan, sa isa ka minuto, isa ka oras, o isa ka, mga sigtunga na lang sa oras. Nga makikistorya ka sa ato ang labaw makagagahom. diha na bagi ka makikistorya o kanang doon na nakikipambate nga medyo grabe na yun imuhang ibate diha na kami ingong asa naman ka Lord anto rin no masampit mo ang Lord ha drug Lord
2: pinawa
1: ay alas 4:38 mga katropa muni karon nga uy bago na ma happy tami atangi bito ninyo ha ang 89.1 muraga wala lang kay nalagya po ng 97.9 pero ang 89.1 murag diha na sad minimo nyo madunggan ha makadungog na ikuan niyo daan 89.1 mga sunod semana o karong semana ha o sunod bulan o karong tuiga ba
2: pinawa
1: Ana, una karon ah, amo na ibag-uno mong frequency mga katropa. Amo na gi atangan karon ang 89.1. Ano man na siya? Ano man ay kuan? Dungog-dungog na mamu ana. Ya gimingaw mo ni Bong Alvarez. Naa dito og si Inday Tanini. So kami sad bisig dito namin yung dunggan sa 89.1. Ako pa ning praktison kay bisig masipiat ko mahimong 81.9. Malipat ah, di ba? Kay ingon ani biya, medyo doon na natay kwan, sobra 20 na ta. Medyo doon na natay kwan ba? Usay amnesia nang ganito usay nga napabatay asawa.
2: Pinawa.
1: Ha? Ma'am ni siya tapo po ng kasagaran sa mga sobra 20 mga katropa. Ano mo pangunta na lagi pilay sobra? Muna yung kasagaran, kipang ulsir na kaya makalimot ng nagkaaw na bako.
2: Pinawa!
1: Ay, lang kabala ka, kaya naman tayo sa ito, Santon Vitamin C. Pwede lang na, imong i... Ha? Laklako lang ani mo, okay na. Alas 4:40, oy, maimbag paminong pusting sayuha po ninyo, no? Mas nindot kining sayo nga dunay nagpakabana na to karong mga panahon na buntag sayo. Ha, siguro ready po ni si Janet siguro maantog ko ng simbahan. Maantog ba mo, Net? Ha, si Lloyd Prangkunas. Oh. Si Luloy Prangkunas. Oh, good morning sa inyo, ha? Di ha, sumayo Purok 7. Ah, Purok 7, Purok 6. Musta naman mo? Murawag dagsa na kaya ito mag-abot-abot. Oy. Mag-abot lagi pong pista, pero pag-abot dito, may sir, sir.
2: Pinawa!
1: Pag-abot lang, pista, pero pag-abot lagi, mag- Okay ka na, hasti lang. Ay, nako! Oy, good morning, usab. Oh, good EM, pre. Oh, ay, oh, love you, pre. Love you, sad. Love you to pre. Si Jekyll Migi. Sa mga Migi family bitaw di. Good morning sa inyo di. Ah, daghan man kayo mga Migi ba? Balo ko, dagang Migi. Good morning sa inyo di, tanan. Buna ko kan Janet, ha? Janet Prangkunas. Uy, kanang doon na ganit mo gusto nga ipaabot rin sa to. Pwede na mo. Text mo sa kuang number o text mo sa amuang hot number. Among hot number diri mga katropa, ang Smart 09693330537 sa among globe 0966-3-0-6-6-7-5 ang gusto bitaw niyo mga pagtimbaya okay ra o diri mo sa kuang number sa 0908 547-6495 o sa inyong greeting, sa inyong pagpanimbaya o kaya doon naman ko tayo iskutanan karoon mga katropa doon natin ginagmay ang iskutan ron ba eh puol kayo ah, karoon taon-taon no? Magmusik kami kayo mo manhinga mo ang tumong diha ninyo sa matag-adlong Domingo sa exciting Pilipinas mga katropa ang amon tumong ang paghatag kaninyong kalingawan hatag kaninyo o kanang gusto ninyong ipaabot sama sa mga pagpanimbaya. O siyempre, ito na po tayo isgutan. Mag-isgut ko ta, kanong saan pista sa inyo ha, o sa handa ninyo. Inyo na naman ang itong isgutanan.
2: Pinawa!
1: Sige ta, eh. Sige po tagi, apil-apil po tagi isgut, kinagmay ang mga kungkuan, no? Kanong itong mga bukat kay mga viral. Kasi viral karon Katong sinong bagay di asko, ano? Bangkiruhan mo ito'y viral.
2: Pinawa!
1: Bagay na sa bangkiruhan? As nga pangos mo na po'y babae nga, ati. Buntis na ba nito? Halaka! Makuhaan ganito, oh, may nagtagmingo nga, hala, hala, sige, tige. Hey, kinakuha mo na akong asawa, tapaki ha, tapaki, tapaki.
2: Pinawa!
1: May nagtagmingo ng bana nga, oy, kanong kinakuha mo na akong asawa, hala, sige, sige, sige, sige, tapaki, tapaki. Say tapak, ay, kanang, siyempre, kanang abunuhin.
2: Pinawa!
1: Ay, naku! Oh. Ay, oh. Ito, buntis daw ito, buntis. Natipitin mong isugan. Ay, bata dito, mga katropa ba? Putingin siguro niya itong isugan, bataan, okay? Mga, pila ba itong edad na ito? Mga 4 anyos ba ito? Gabit-bit ng bunal. Kuya po itong bataan eh. Warrior itong bataan ito ah. O, oh, gamay pa kayo. Gabit-bit na po siya bunal. Pagtanaw siguro niya, iya papa ba? Iya magulang ba? Iya bang mga unsa niya? Mga kaila ba ron niya, ginang bit-bit magbunal, bit-bit po siya bunal. Ay, yung saan? Hastilan, mga bata nga, warrior yun to, warrior yun to. Ote, kuya, itong bata ato. Hmm? Murag, kuan to? Kana nga, palaban yun to ba? Ay, good morning, Kang Ajitar. Ay, kumusta man si ate? Kumusta man si ate, kuan? Kana nga, Jing? Kumusta man si ate di karon sa Tagum, sa may Apukon, Tagum. Double del Norte, mga katropa. Alas 4:44, mga katropa, ha? Kaning, bitaw? Laina ba, minawa na ito? Nagsinubagay ba ito? Nagbinunalay? Ani, ani, hisgutag gamay, bigamay lang, good, mga pipilarang, good, kagutlo. Oo, hisgutan sa nato, nabi, bitaw. Nga no man to, nga nahitabo mo itong ingon ato, ha? Isa sa dahilan ato mga katropa ang imong panginabuhi. Oh, kay gula sad mo tuman tong taga-aso mga katropa usay aso, usa man ang aso. Ha? Dili itong aso nga mangusig. Ha? Dili itong aso manggukod. Kana sila nga mga taga demolition team ug dili po taon to sila musugot sa sugo kung kinsay gasugo nila sa ilang trabahoon, mawad-an siyang trabaho. Usaon na lang ang iyang giapas ato makakaon usab ang iyang pamilya. So ingon ana ang ilaha ato palaban. Kapit sa patalim kay pangpamilya ni. Adi po siguro pang ingon po tag ingon nga ang uban ato pang usaman pang itkab. Bitaw. Ingon ato palaban gyud sila. Tungod kay trabaho mo nila. Oo. Mauli gyud ang problema. Kay ang nabangga po nila in taon mga katropa, utro pong nanginabuhi, naninda para sa ilang pamilya. So, palabansad. Musa nag-iingon mga katropa, nga pamahala na ni kay parang na ako ikakapakaon sa kong pamilya. Bahala na nung mag-vindors ko diri. Ang kalaban sa vindors, ang demolition. Una, ang sila, puros na silang nanginabuhi in taon mga katropa. Dapat punta ano, win-win solution. Ha? Kanang wala untay diskumpiyado ba? Paitay tanawa ang uban na bukol ng asamdan ang ulo niya karon makakita ng mga tawhana diag mga taga demolition na makainuporming aso di ay wow Jesus ay kumuha ay mo kumpiyansa mga aso ha kamo mga taga demolition team ay mo kumpiyansa kay na ay kung king nagwa magdumo tong kaliwat atong nabukol mo ning taong babae nabukol oy kuyapan pastang paita. Unya karon sad, ang kaning tapong taga-demolition tayo, makakita pong mga windows, mingon na yung, pandamay ni mga tawhana, ni mo na yung kabukol sa kauban mo, mo na yung nakapasama sa angtang sa mong kauban, sa ulo sa mong kauban. Ingon na, so, usaw, ano mo lang? So, dapat na win-win solution. Usaw pag win-win solution, ano na, ani, pinaka-the best diha magpatunga ng ito mga LGU. Kabalo ko. Kabalo ko nga dunay mga anang puros mamusipyak. Puros mamusayom na kadaot man puning ubang mga taga demolition ay pataka pag ambak dito bunlot dito pud ayon anang kuan aun sabi apo din taon mo eh. Nya na poy uban parte pong mga windows sa parte ko pong kahiyag ulo. Bagay man poy ulo nga humok no. Na bay ulo nga humok. Ha, mura magwa ko kadungog ug ulo nga humok. Ah, mo bitaw pod. Kapila nang yati gi warningan nga ayo lagi mo diha kay makadisturbo mo ang pagkaigahay ko ulo. Ang gibantayan taga demolition. Na ang taga demolition kay mo ingo man gahi gi kay mo ulo ha. Kapila na mo namo gi warningan di gi mo patuo. Da. Sino bagay? Binukbukay. Mo toy na viral sa Davao. Unya, ang imahe sa Davao, ha? Ang image sa Davao, kabalo, bitaw-ta karon mga katropang, mag-inampingay tayo kay dagang, kay mga mata, mga katanaw lang yun, tagaluso, no? Gasigang mata, na mga taga, ah, pangitaan na yan, tinyo, para makakuala po, makakontent na po, ha? Mga, pangitaan na po na, madao to po si Inday Sara, pasti. Tingo na, anak, so dapat bitaw ha, mga taga LGU or barangay kapitan ipatawag nila sa council kana sila ang pinakadabis buhaton anak kay na mapoy uban anak umabot na sa barangay kapitan god ha ang uban anak moingon mga ahadi mi ay kuan mi kay eh mo ni ba daghang kuan daghang usay na daghang mga unahuna ba nga maabot in taon anang taga demolition o kaha ang taga mga vendors. Mauna sila. So dapat na dito na sa council. Ipatubang na sa council. Kinsa may committee sa kuan. Committee ana nga dapat adto na sa ilang committee ba. Ha? Kaya matay, di na. Ay, mag, nako. Di na, magdinumtanay, maghihapon na. Muabot ba? Muresulta, pangit. Oo. So wala ilaing pamahagi, ana. Adto na sa council. Ipatawag na sa council kinsa tong head sa demolition kana sa aso o kinsa po ng mga presidente da sa vendors mga kayo saon man gud nga naa man gud nang giingon ba nga kanang usa na kanang panginabuhi man gud ning amua sir saon man ug di mi taong katinda sa di mi may kapalit og buga sir nya ingon pong moingon pong tagaso nya kining amua panginabuhi mo sad ni. O di saan may mutuman sa mong trabaho, football man po, me. Iwasan na po ko, mag-vindol sa saan ko, ane. Ana, muna nga dapat tutukan ni sa to ang mga LGU, ha? Tutukan ni sa taga, ang taga-council, ang council, ane mo, mututok, ane mga katropa. Alas 4.50! Muna karon, ha? Muna yung viral. Ay, tungkol sa panginabuhi. Hasti lang, paita mo ganito itong pinabuhi. Karoon, nung nilitang natin, mag-discarte nung panahon na, about lang. Ha? Magsigir ng kaong tangkong. O, kaong tag-tangkong na, dugay, butang nga. Matubuan, nag-snail na imuntian. Ay, nako, ingunan niya, magiging taon, mga katropa na yung ato. Ha, wala pa rin, adlaw nga, Domingo. Ang uban, makita mo ganito mo, mga katropa, ang hinapin, ang kadagan, sige, bit-bit, gikas, palingke. Ni ikaw, magtanaw ka sila, magsiga. Manghingoy, abo. Magtanaw na muna. Ay, sa mga nga ating naasa kong kaldero, noodles. Samantalang nung uban, agoy, nagbukal-bukal ang akuan sa baka. Kanang unod sa baka, bukog sa baka ba ron? Oh, na. Sus, nagbukal-bukal niya. Pa, padong pag yung hangin dito, padong si Moha. Ah, humutak yata nilat ang baka. Ay, ay nako, samantalang ikaw, sus, pag-abri na mo yati, ah, sus, bahaw pag yung noodles.
2: Pinawa!
1: Una, una, higiingon mga katropang diskarte ta, ha? Diskarte ta, karong mga panahon na ayaw na mo pagsalig ka ng iyong purpes. Napoy upan mo yung, ha? Ah, madugaya po yati ng purpes. Uy, naunsa mo yung, yung, ang napoy mag sindikato dito ng iyo nga sige paliton ko na yung purpes
2: pinawa
1: pwede na madawat yung mas purpes na yun ang dawat may ako dahil nga 4,000 ana 3,000 sige paliton ko ng 2,500 kung wala lagi kayo sige na kag tinanaw atong noodles na ikita ni mo ano pa yung kanon ni mo nga ibundak ni mo sa untol pa
2: pinawa
1: ha. O yan, ang napag yung mga apo ni mo. Butang talag, apo ni mo. Apo ni mo, magsigingo. Lo, palitok kong biskuit, lo, be.
2: Pinawa!
1: Pinuman yung bataan. Ay, sabak ba?
3: Gutom na kayo lang.
1: Ay, sabak ba, Kev? Ano, ipakaon. Naiwakwak.
3: Lolo, Inaloka ko kung bisok. Ano itong biskuit lo?
2: Pinawa!
4: Ay, liging sabal. Yan, kumukha. Yati. Ay, kao na lang, noodles.
3: Hindi ko ano, yung tagbon mo ka kanakaon. Noodles.
4: Ay, liging sabal. Ay, kiniwak-wak nga. Ano, ay, kao ko wak-wak lo.
2: Pinawa!
1: Ay, nako. Ngayon na namin, mga katrupa, bitaw, tinuod lang. Kinalang ko ito, ano, diskarte. Kaya, huwag mawad ang kag-diskarte sa mong kinabuhi karong mga panahonang ingon ani ang sistema sa ito ang atong kahimtang karon. Ha? Makaingon mo kita, nag-ilaida karong mga panahonang mga katropa. Nga unta ang Pilipinas bahandianon. Nga naman ang mga Pilipino nag-ilaid man sa kalisod. Kinsa man ay, kinsa man daw, be? Kinsa man atong pasinginlan, be? Ala, pasingin lang, lalalala, kasi pasingin lang. Pasingin lang naman mo silingan, kasi mga tagbugas, ha? Ay, nako, last quattro, skutay quattro, mga katropa. Balik na, mga katropa, at unak na speakers luwak sa mga painom-dom.
5: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
6: XFM.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
10: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
11: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santone Plus.
9: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
12: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
15: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
16: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
15: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
16: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
15: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
16: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
15: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
19: Vitamin C.
6: Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
1: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3.

0: Care.
1: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
2: Kaklarex, Ana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: XFM! Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: 89.1
6: Abang na

5:04. Oy, mata. Katong nagsiga pa ang mata, ala katulog na. Pero katong natulog, ala pag mata na. Ya, panghilamos da yon kay sige gatubang nang nay. Kani mo sige gatubang nang cellphone mga katulog.

0: Ba ay mo abot ya pong panahon ba matinga ka nga ngano gimuta-muta naman ko.
1: Pinawa!
0: Pre ka muta-mutaon nga. Sus, pagbata ni mo, gagunit ang silpon. Dahil katulog ni mo, gagunit ga po kag silpon. Ah, mas kuyaw pa ang silpon kay... Ah, ginadug pa ni mo. Pastilan. Sa una, sus. Ang idulog yung tao na mo sa una, ha? Libro. Libro gini tao, idulog na mo sa una kay... Alang-alang. Ningkamon maka mahimong first honor. Ay, happy na pong klase. Ha? Happy na pong klase, mga katrupa. Maraga pait ang saning ang bulsa sa mga ginikanan karon. Nga, musugot mo. Musugot ba mo ato nga, wad-o na daw ng Kito 12. Para sa inyo, ha? Ah, para sa kuwa, bisag nga wa, bisag na, ah, okay na. Sa omani mo, ganaan na dumanta. Ato na lang nga, hununaon ba nga, atong anak, gikan sa 4 anyos, wala, gasugo na tagasto. Sudlon, mga tiga, dikir, kinder, agoy. Primary, elementary, high school, college, agoy. Pag-abot, yung makagraduate, buntis. Ay, okay, magali. Pag-abot, makagraduate, yung college, agay, gabit-bit pong lahat, gabit-bit pong babae. Ay, bayis na paita. Saan man, mauman na giingon nga. Ah, trabaho mo na sa ginikanan ang paghatag o kalipay nga to sa iyang pamilya, iyang anak. Ah, what am I mo? Diba, Lucas? Ah, mainis Lucas. Kay, araw na ugma, Kas, dito sa kwan. Dalyaw, dagang kinilaw siguro to, kay dalyaw ko na.
1: Pinawa!
0: Ah, si Lucas sa Turifil. Good morning sa mga Turifil family, ha? Mga ma-abtik ng mga staff sa city council o sa Davao City. Good morning, usab kang Ili Lisera. Diya karon sa may Sirawan. Sa may unsa nang inyohang lugar ganin diha, ha? Basta Sirawan, oy.
1: Pinawa.
0: Kapon dito. Ah, diha bitaw. Ah, sa mga Ili, sa mga Lisera family bitaw, ha. Good morning sa inyo diha karon ngadto kang Erickson. Kang ang iyang bana Ili gapon siya Ili pod mo nay giingon nga pinagtagpo at tinadhana. Good morning bitaw niyo sa mga Lisera family dia, tanang mga Lisera ngadto sa mga Mansilagan family. Good morning sab sa inyo diha, sa may Katigan, si Ili Mansilagan, mga maamtik ug mga kugihan ng mga staff sa city councilors. Mauna sila yung mga maabtik, mga kugihan, o maon yung servisyo in town ng to sa katawahan, dili lang sa ikatulong distrito, kundi sa kinatibok ang syudad sa Davao. Ay matod pa sa panultihon, nga kung ako lang ang inyohang padagon, ako dili magaindog, kundi ako magaingkod. Ay, na bitaw ha, mga staff ni City Councilor Attorney Richel Susobrado. Good morning sa mga Susobrado family di, ha, sa Mintal, ha, ngadto kang Sir Kukoy. Sir, marag makatari na gini sir, ha. Ha? Si Ma'am Richel Susobrado. Ma'am Ching, kamang Mlaida, Suraida, kamang Ladi. We'll drive on and follow the sun. O, ganto kang, kang Lucas, isa sa staff po na city councilor ni Pitit, Principe. Ganto kang Large T. Oy, morning kang Large T. Usa ka maabtikon nga tao, usab, o usa ka staff ni city councilor, Jupit Baluran. Hey, good morning, ha? Good morning, Kunsyal Baluran. Ganto, muna ko, ha? Mga ma-update mga city councilor karon diri siyudad sa Davao, sa first, second o third district, tagantag mga kaila. Uy, kumusta naman yung tao, kumusta man nga mo ang katrupa kani adto, ha, katrupa na dati ng kapuso karon himo na katrupa magilagyapon, ha, si katrupang Tik Ocampo, city councilor Tik Ocampo. Wapo po din, no? Gikan ka sa, kuan, media? mahimo kang announcer, mahimo kang TV personnel, na mahimo na po kang city councilor. Oh, kadaghan, si Leo Avila. Oh, city councilor ito. Kana si Pitit Principe. Ah, gikan nga po nagguan, kanang TV personnel nga po na. Oh. Parehas mi og gikanan, anak. Nga, gikan, parehas mi gikanan ni Tico Campo, ni Pitit Principe. Mauna sila. Mga media personnel na sila, mga TV, taga-TV po na sila niya si Tic, kawan po siya, Angkorman. Karoon, himong city councilor, si Leo Avila, si Happy L.E. Mauna siya, sikat kay na, sa una sila, si Happy L.E. na himong city councilor. So, Alas sa 5G's mga katropa, o... Oh, uy, ato mga nagasaulog silang adlaw nga natawana. Sige, pakuan mo dire. Paramdam mo dire, be. Paramdam mo dire sa inyong adlaw nga natawahan kay para makakuan ta. Makatimbaya ta. O, good morning, sabdi ay, nga to sa usa ka gasoline station diya sa Turil. Lima ka pagpatubil na ko. Karat mo ni akong tutunlan eh. Ay, higop tabi, higop tag kape eh. Higop tag Santon Plus Coffee Mix. Uga, matut ba ni katrupang Alan Avaes ang hinigupan sa pobre o sa dato, managlahi? Dirita, unahon na ito ng hinigupan sa pobre. Ang hinigupan sa pobre, mga katrupa, kana nga, kuan ba? Dinalo ba? Dinalo. Kala sama niyo? Pero ang hinigupan sa dato, mga katropa, kanang murag dimdim kami ba? Pero ano? Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagpakawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa utok ug maoy hinungdan sa pagkawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mapakalma sa nervous system. Tungod kay Santon Plus Coffee Mix, walay kafe yan. Santon Plus Coffee Mix, kape na, tambal pa. Good morning, usap din nga to kang Irene. Ha? Irene Florendo di karon sa may Baguio City. Kada mga vendors tinuod na ninginabuhi pero mura sila kanding o baka. Nga gitugway sa daplin sa dalan, karon kung masagasaan sa sakyanan, magpabayad pa ang dalan para sa tao og sakyanan, dili para sa tindahan. Sakit man ang kamaturan pero maunay resulta. Musupak sa balaod kanang mga vindura. Babae na! Apil po ng binduro. Ay, binduro. Ah, bindol, pwede ikumpara sa namasahiro nga wala. Namasahiro nga wala lisensya. Wala pa yung rehistro ang sakyanan. Karon, kung adakpon, arugante pa. Maupa ang mangisog kay panginabuhi. Karon, kung mahinaykan ang imporser, ang pakulban o kaldiro. Kitang mga kabos, dapat musunod ta sa balaod, labi na sa mga vendors para malikayan ang mga ang sama nga problema. Yes, tama. Tinood yung kayo na. 0926, ha? Good morning, si Muadia, sir. Sir ba ka? O maham ba ka? Eh, sukad nga. Sige, kinintahon siya ko, Andre, ba? Kaning appeal rin sa tua. Kuan ka nang, wag yung kubawaan eh. Paramdam, pag panagsa, sir, ba? Bisang yate, o kuan ka? Kanang, saan eh? Sige. Taga, kuan ba ka? Taga, sani nga, taga Baliti, baka. Ah, good morning, salamat kayo mo ha, 0926, sa imuhang pagpadangat, sa imuhang mga opinion. Dari sa to, may kalabutan atong ipangiskutan na to, nga vendors versus demolition team o aso. Good morning nga, nganto kang Irene, Florindo, diya karon nagtanaw siya. Nunay, good morning, happy Sunday. Oh yes, Happy Sunday kaninyong tanan dia. Kasi di mga pangalan si mong anak dai. Ha, si basta ako na ilan dia ngani imong anak-anak si Joshua. Ha, kumusta dia sa Baguio City? Ang Baguio City mga katropa, wagi na, wagi ko kamatikot gigi Baguio pero ang Baguio City no. Ha? Wagi na, wagi ko kadungog ana ba. Pero kinahanglan gani nga
1: alerto sa Baguio.
0: Aha! Mo na alerto kita sa Baguio dito. Alas 5:15, oy. Ay, pati paita mo taon. Ay, palayo na sa tuan ng Baguio, oy. Ha, mahadlog kita utang mga kalamite karong mga panahon na. Kaya ginagian, bitag Amor, ah, tama di ay. Si Amor, si Kevin, oy. Mga nindot kini mga bata, ah, mga, ha, ah, mga buutan. Buutan ba, day? Buutan baka, day? Ha, ah, buutan baka si Amor o si Kevin, kakabalo ko, basta, mga basta anak o disiplinada. Ah, siyempre, disiplinado o disiplinada sa ang ihang mga liwat, mga katropa. Good morning, usab nga to sa taga Binugaw, ha? Taga Binugaw, taga Santo Niño, Binugaw, Turil. Kumusta man mo? O good morning sa inyo, deha. Nga to kang Sima, kang Lando, kang Jumari, kisa pa. Kang Glidel, kang Glisa, kang Janry, isa pa ng uban. Bising na ako malipat, malipat nga wa na ako mabanggit, ha? Pag-ana na ako, mabunalan ko ninyo, di na ako ninyo tagaag ka ng kuan, bugas mais, ha? Wow, thank you kayo, ha? Salamat kayo sa inyo, ha? Magsinilang kayo, magkita-kita lang yung punta. Kay mabitaw hindi ko gusto nga masubraan ko kabuutan. Ay og magbinutan daw kay kadali kay kuhaon sa Ginoo. Ha? Mao na nga dugay-dugay pagkita kuhaon sa Ginoo ni kay usahay. Maldito ho mapunta. Ay importante bitaw mga katrupang ang atua karon ang atuang relasyon sa Ginoo. Mao gid ay ako ginasige na kog painumdom di ninyo. Nangiyawat ang gantang kog nain mutuo nako. To, puno mong panagsa, ay, magsige mong yung nga, uy, idol, idol. May mga doon nga, hala, na si idol, oh. O niya, ha, na si idol, mga itag dumiro. Ano? Alam na, ay. Dumiro. Ah. Oh, tagaan ko ng dumiro si Kuan, si Mirian Iheto Marapaw. Ihenti Marapaw. Ma, beautiful day. Ha, tagaan ko ng dumiro. Ang unig numero 143. Ano sa isumpay? 4344. Ano? Ah, mo ba na nag-birthday karon? Shout out ko sa naga-birthday karon, Mirian Ehenti Marapaw. Yan. Wow. Di ba niingon ko sa inyo paramdam in taon mo na birthday. Oy, hala sige. Wagi ko ilaing ikahatag o ikadalit sa nagasaulog karon silang adlaw nga natawhan, kundili kini na lang din taon.

0: Oh, sa mga nga saulog karon silang adlaw nga natawhan, happy happy birthday kaninyo ha. Katong nagsaulog gahapon, belated happy birthday. Og magsaulog og ma, advance happy birthday manginaot ko nga maimbita ko ninyo. Nakoy number, ihatag na ko sa inyo. Ihatag na ko ni Kang Mirian. Ha? Mirian Ihenti Marapaw. Ihatag na ko ng number na ko sa mga. Humingi nga. Alidris balay, dirita mo ni Udo. Adios! Kalami, kanindot, kanindot! Bahala ka karat, nintutunlan ako. Ay, halong, bahala na. Oo, good morning, usap day nga tukang. Kani, muna akong ganahan. Ganahan kayo ko ani nga taga Department of Justice. Taga DOJ. Sige rin, may katubag ni korte nga. Tubag ng korte ani. Pero sa semana, wala nga. Tubag na pagkukorte ani. Ha? Dili kay kuan gani dili ngon nga natay kaso. Oh. Katong nay mga kaso kami mga tubang ani kami duang ni kuan ni Christopher Ukoy. Ay, good morning sa mga Ukoy family diha karon sa may Malabog ha. Ha? Sa Malabog katong unsa kanito apelyido dito? Fernandez ba to kuan? Pier? Good morning sa inyo diha sa Malabog ngadto sa kaliwat ni Christopher Ukoy. Sa Malabog, Pakibato District. Good morning, di asimu, ha? Good morning sa tanang mga Ukoy family. Og, ngadto kang may-may. Oy, may! Binakog, manawag ka sa kuha gahapon nga, kuan? Ngadto taga na magsumba ta. Wakman! Ay, kuan ta? Dula ko gold. Gahapon, dula ko gold. Kabalom ni si Christopher nga hawad kay kuan ng gold. Oo, naman na. Si Ukoy, si Tuper, kabalo ganyan tawa nga pati na kung hawdaan ng golf. Sang golf, golf. Ay, sige, paminaw ka ng golf. Golf, golf, golf. Ha? Muna, kay wamang ko tawagin nga magsumba ta. Kay kung nagsumba pa, agoy. Dito rin po ko sa Dublin, magtanaw rin po ko ninyo. Ay, Francisco, yes, Francisco de ay. Oo, Francisco de ay ang mga apelyedo dito. Nakalimot ko Fernandez mo ako nalitok. Good morning ha sa mga Francisco family diha karon. Purti. Wa adto pang isang adlaw na hurot gyud in town pir. Ang katong Bagyo Beans astang ninduta ni Bagyo Beans ate. Yang ubang kay madlok mo kaon kay bisin ninyo daw magta-kingking na inlang koy. Ako ba? Luis Ginoo. Wa pag in town na maabot ko pero di po kumusugot maabot in town na so saon na lang ko pakalagan. Saon na lang sige tag mangita og balita mga katropa. Oh? Mangita tag balita ugma oh, magyaw-yaw na sa tani ugma sayo pa sa buntag. Yaw-yaw na taan eh. Kay nakakita tag balita dito nga nay bida. Nay palingki story nga kuan, murag kaputan ng yate og ganang paliyang. Ha? Puste. Oh. Muna, lisod kayo. Kaon, magiging ko, bahala na eh. Basta ang dili na ko kaonon. Basta mo kaon lang yapon ko eh. Ay lang ko, kabising natin na imingon ng birthday. Ay, imbitaron, munta ka sa muang piyesta. O kaya sa birthday, galing lang. Kadi mo di ka mo kaon ng kung ano. Mamanay na akong problema, bito nang mamista ka. Kanang na eh, mamista si Muha. Uy, alim mo ba? Lagi, eh, gutom ni Yuka ayo ba? Ngaon me. Apang humagaon na naman katropa. Oo. May ngik-ngik-ngik-ngik na yun. Pag humanong pangingik-ngik, agoy. Mingon na yun nga. Wate, pangkuan na. Pahilis niya. Ay, kalaban ba yung tao ninyo, oy? Ha? Gipanggutom, sa diyang gipakaon, nangita na pong pahilis, agoy. Mingo nga, kuan ang inom taguan kanang usipangan nang tambal bitaw sa pahilis, oh, kanang tablita, oh, tay adiaw. Adili na po idi. Mga tao tara. Mingo nga, ayo ka makakidney na, makakidney. Usa man day. Tong pahilis mga. Ah, pagkatao-tao na agoy. O pa siguro ikaw pa wild dan. Ay, natala 5:23 mga katulog. Usbo na ko, ha? Manginaot ko mga katrupang nining adlong Domingo nga puno mo sa kamaya. Unya madasigon mo mo antog simbahan, ang uban ni ani madasigon sa mo antog hantakan, aw kanang sabungan. Nga pag-abot dito aw di adto pagsimbahan mo agi pagsimbahan oy. Wadto pa ah sana nakapulo ah disinti kayo. Abotong asa maka. Ay, tugo simbahan oy. Amo ba? Ayo ginaw lagi. Ampo tabang maiawat na lang singaw niya o ampo magampo tabang padag-untag sabong unya. Salamat mo kadili ako'y Ginoo kay ako pa'y Ginoo gilaparo ta namo oy. Alas 5:24 mga katrupa kan unya hana ta hiskutan. Magiskut-iskut ta ginagmayo kana matong mga problema sa nasod nganong naingon ani na ta. Ha? Nagdibog na ta ani karong mga panahon na mga katrupa nga nausa naman eh. Wa naman ko makita. Wow, din ako nagay ganahan. Tanaw ko ng cellphone. Tanaw ko ng mga post-post diha. Ako na puros man. Anti-Duterte. Anti-BBM. Naunsa naman yung tao na. Wala naman tayo, makita karong mga katrupa nga nagkahatag dito na. Sa una, matanawan ako na dito. Anong, ganahan ko magtanaw ka ng mga debate sa Biblia na. Mas makakuha pa ka ng, kung ano ba, kakuha pa kag mga pagtulunan diha. Pero karon, sus. Ah, si Inday Sara gisaway. Di ikaw pon mismo nga kuan ka nga nakay pagsalig sa usa ka politiko maglain sa imong utok. Ah, di ako ganahan ay. Di ako ganahan tanaw nang post mo bitan usahay. Maglago ko cellphone mo, lami ipost-post. Ay, good morning kang Rudy Simini de Carona sa Batulusa. Oh, good morning Simo deha, Batulusa Turil. Kumusta mo deha? Good morning sa tanan, matut pa ni Rudy Simini. Si Mine. Matay, magsige kang pangimbayit sa kuwang yati ka. Nga, sige, gusto lagi po yung kigdulag gulp ni Tawana sa kuwa. Nga, but lang. Kinsa kayo malupig na mong dulag gulp. Tulang gulp. Ay, good morning sa mga Jimini dia sa Batulusa. O, good morning usab dia nga to sa mga Velasco family dia sa may Panakan. Oy, good morning sa inyo dia sa taga Panakan, ha. Good morning sa mga Velasco kang Ran. Nani, Rani Velasco. O, nga to kang Giuseppine Hila, ano, Hilain? Hilais. Hilais. Giuseppine Hilais sa may Hilais sa may Samal. Wow! Kumusta nito nga Hilais na Samal? Ha? Samal, dagan-dagan. Pwede probuyag, ha? Pwede tayo mga sukin tigpaminaw na Samal? Abi na kukutob na tas bangkiruhan. Abot pwede tag Samal. Bitaw, ang Solid FM mga katropa, madunggan na sana maninyo, ha? Sa 89.1 ang Solid FM. Unya, dito na siguro maninyo madunggay, ha? Pakitaan lang ninyo kanang 89.1. Madunggan mo June Marata diha, labi na mga Domingo, maori hapon. Alas 5:27 mga katropa, balik ta! At una kita speakers lawak sa mga pahinomdom.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crop Gold ba?
2: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
4: Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crop Gold na ta.
5: X X F M
6: X F M.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
9: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
10: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mauto nga, nakadungog ko sa radyo ang hantong Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastap akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, glipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sad mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa patpat malay balay tigo.
9: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
1: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragid ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
13: Purma da gani, pre. Pero may problema.
12: Ay, ano naaw?
13: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
12: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
13: Turbo?
12: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
11: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
9: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
16: Sis the Pain.
17: Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko na yun. Yung Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
16: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Zantone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Zantone Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
1: Zantone Gold Coffee Mix.
19: Nak, merienda time na.
20: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humo, og humo.
21: Tinuod na ura, lami gid ang mga pain sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta na always bago ang ilang lutong pain. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa na tong cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid na ito na ginakuha.
20: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
22: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan. Turin.

Alas 5:36. Ha, padayon ta mga katropa sa pipila na lang ka gutlo sa atong panag-uban ha. Mao na ning time nga usahay mag-iskot-iskot na ta. Tabagay kun yung gisgot oy. Ha, ay mong sige gisgot anang imong silingan. Atong isgutan bitawon ni. Yani ginagmay lang ha, ginagmay lang gud pitik mingaw lang ba. Ha? Ah, sabay da Rudy. Rudy si Mini. Bitaw. Kanang mutanom gani ka o kaayuhan o mutanom gani ka ug maayo. Do na gyoy maani nimong kaayuhan, di ba? Mutanom gani ka kadautan, muani jud kagdautan. Kaning problema ra nato sa atong nasod karon mga katropa, sama anang impeachment. Kanang impeachment bida, sumol kay paminawon nimo. Kisa may nagtanom ana? Kisa nagtanom ana mga katropa? Unya nakatay kaayuhan nga madangat na to ana? May buntag diha sa tanan. Okay, good morning si muda sir, PIMS Alngog. Si Police Executive Master Sergeant Danny Alngog diha karon sa may Turil PNP. Good morning muda sir, ngadto sa imong pamilya. Good morning si muda sa Alngog family diha karon sa may Turil. Lagot mo ko paminaw no. Dabi, mangutaan na daw ko ninyo kung ma-impeach si Inday Sara. Unsa may makuha na itong kayuhan? Unsa may mapala na ito kung mawala ko no si Inday Sara? Ibutang na lang. Ay, lang pala ibutang kasi kaunong sa iro. Ha? Ingon ana, mga katropa. Kung ma-impeach si Inday Sara, unsa may mapala sa nasod sa Pilipinas? Kung mawala si Inday Sara, mga katropa, mubarato bang bugas? Mawala si Inday Sara, mga katropa, mubarato bang gasolina? Sa may mapala sa mga Pilipino in taon, mga katropa, nga gusto mong kanyang pawaon ang usa ka politiko? Sa may mawala? O sa may maabot in taon nga kayuhan sa nasod sa Pilipinas niya na mga katropa? Kanang gipangandoy sa pipila ka mga gahaman sa gahong mga katropa? Nakakaroon sa kongreso. Stinlan. Wala kitay maani anang kayuhan wa. Iusbon ako. Pipila kagutlo na naman na hiskot-hiskot na lang taginagmay ko. Pitik mingaw. Usa maani na to anak mga katropa? Kamu. Ha? Kamu, usahe di ako. Naman ko'y uban naman. Madala anang mga post-post nga mauni. Si Desara, mga pila na lang kasimana. Mga impits na gidaw. Kasi madala mo anak ba? Ang unaon ninyo, unsa may kaayuhan nga maabot sa mga tao sa Pilipinas o mga katawhan sa Pilipinas kung mawala o ma-impeach si Inday? Mabalik ba tong flood control nga kwarta nga nawala? Mabalik ba tong kwarta sa PhilHealth? Ha? Katong mga nangawala nga kwarta sa nasod sa Pilipinas, mga katropang atuwa sa malita? Mayanta kung malita daw occidental. Tuwa sa malita, naasa padulong. Nga to sa panudlanan sa usa ka politiko, pandamay, pandirbi, pantangi, pambalana. Ay, nako, kung simba ko dili na makadagan si Inday Sara, mubalik na ang paggara sa MPE. Wow, tama. Kay Kangaroo Court na ang Kongreso. Nako. Tama. Oo, tama ka. Munig ingon, mga katropa nga, dili man sad sa ingon nga si Inday gud ang kuan ha. Pero ato pang gumapansin mga katropa nga tinagahan ng nangandoy nga magsige pag yung napay uban kani magul ang mga di prangkahay na lang kita ha. Sakuha lang diri kaning 97.9 OX FM. Wala dili ni kuan, dili mi bias diri ha. Doon na lang may choice, magtag-usa na mo, doon na may katungod nga mupili o kinsang tawhana ang gusto na mo. Kinsa nga politiko ang gusto namo? Wala magingon ang amo ang Y2H ang Y2H
kadaguan sa way to it sa mga katrupa nga mauni ang amo ang labanan. Kung dili itagaan mi kahigayuna sa matag usa na mo kung kinsa among pilion. Ha? So sa kuha, para sa kuha, makaingon yun ko, nga diri ko. Ha? Nakatilaw mo kong kayuhan diha. Wa mo kong katilaw, kayuhan anang yating BBM. Prangkahan na lang kita mo. Wa yun ko'y nahimo, anang wagad. Na-scamp ako. Ingon, anak. Mauna sa'yo nga makaingon ta ba? Ang uban mangudan eh, madala. Ano, napakayo usahin, maingon nga. La, wala na, tanawal gi, maimpis ng si Inday mo. Wala gi. Yung wala magtuki, mga katropa. Muna nga ko ang ipasabot sa inyo, ha? Unsa may mapala sa nasun sa Pilipinas kung maimpis si Inday. Kana na nang ikasuka ng kanang confidential fund. Kung ibalik, kunuhay na ni Inday, ibutang ta lang, ha? Kung ibalik, asa man ang padulong? Maadto ka na atong mga tao nga nakiksumbagay na lang sa taga-aso tungkol sa kalisod. Maadto ka na sa mga mag-uuma, maadto ka na sa mga mangingisda o mga mananagat, mga katrupa. Maadto baka na nga to sa mga kaigsuunan na itong mga trabahante. Dili. Wapay siguro masulod pagyapon na sa malita. Ay, nako. Ingon ana, muna ang uban in taon kamu ay mo paginagmay utok. Kanang mga GRO. Sa GRO? Mga, ha? Sa nang GRO? Ay, GRO, ikaw may reg utok. Ingon ana, lagot mong gudbaw, nunaon mo. Namin ang pila ng susupervisor. Ay, ikaw mga congressman, oy! Gipangbutang mo di ha. Na ang uban ana in taon, nagasandig in taon na sa usa ka sektor. Pero na ba ka na nahimo ka ng akbaya? Kanang mga, unsa na? Ano mga militante diha? Nabay mo nahimo diha karon sa inyohang sektor nga inyohang gibarugan mga katrupa? Wala no. Nagsige na lang mo pandaot ana sa usa ka politiko para lang sa inyong tumong nga mudaghan mo diha. Aron mailog ninyo ang Pilipinas, himuon ninyo ang komunista. Yate, kinung nagtuo siguro mo budaog mo. Ako, mga katrupa, ingon ana. Doon ang may kaugalingon na mo, dire. Sama sa kuha, doon ako'y kaugalingon nga simpatiya nga to sa usa ka politiko. Tell you frankly, I am a supporter of DDS. Kasi DDS, dili nang daladala o siliga. Duterte diehard supporters ko. Prangka. Kaya nakatilaw mi kayuhan. Ha? Nakatilaw mi ana og nindot. O sa kamong intahon diha nga mga nag-alanganin pa, nangadaot ni ate ana. Kay kami mga supporters sa mga Duterte, mga katrupa, di mi binayaran. Pero kanang uba mga supporters karon da nag-post da nangiyawat na. Nangiyawat intahon na nga makatilaw makapaldo-paldo pa pud sila. Moabot ang panahon, ingon na, balag, pili ka, basta paldo mo sad. Paldos yung mata. O niya, huwag mo hununaan ang imuhang mga sumusunod niya, ang imong apo. Huwag mo hununaan, huwag ka pila katuig mag-antos ng imong apo sa inyong kinulukoy ng mga sistema karon. Ay, kalagot. Kada si Sarah murag mangga nga daghang bunga. Daghan mo bato pero ang mangga nga walay bunga, wala gyoy mutandog ni ana. Tinuod.

Ingon ana mga sistema, alas 5:45 mga katropa. Bitawa, good morning ka nga, Rubilin Arcasarin. Di karon sa may kwait. Kwait eh karon na, mayong buntag. Good morning si mga diha, Rubilin Arcasarin. Di sa kwait karon, mayong pagpaminaw niya. Kanga Roland Ente, Anino diha. Good morning usab diha sa may Kabadbaran. Kabadbaran ni siya. Nagatanaw si Roland and to Anino sa mga Anino family diha. Ay, good morning sa inyo ada mga kabadbaran. Kumusta mo? So may gipambati niyo diha karon ha? Wa ba magsakit inyong dughan? Mamina o magsakit ka na inyong dughan. Ay, namang sige tanaw ng mga post-post diha. Kay, kasagaran sa mga post na nangyayawat na. Nangyayawat mo na. Kana mo daon ni Inday Sara. Nangyayawat na yung taon nga maabot na dito kang kuan, kang unsa na. Kang Trillianis, kaya pa na mabayaran sila. Ala, bisong unsa na lang ipandaot. Ala, sige daot. Nga to kang Ed Lazier. Yeah, good morning si Muda, Ed Lazier. Nagatanaw po ni siya. Good morning si Ed Lazier. Ed Lazier. Bito, no? Good morning si Muda. Uy, si Restituto Abuli Amparado. Good morning si Muda. Isa sa victim sa kabuang intawon ng mga bombers diri nga nahitabo diri atong mga pipila ka tuig mga katropa. Lawad an intawon ni Sheg Tiil, ha? Si Restituto Abuli Amparado na kuan taon siya ni, naigo intawon niya sa bomba di sa saksa masiguro to. Good morning si Modeha, sir ha. Amparado. Uy, si Joveta. Ayan, kini. Usap po ni ka, blogger, ha? Blogger. Makita po ni muna. Sila ka, Oglitson. Bili mong galing. Basta mga lami ang pagkaon. Ano niya? Ay, ang ganahan po na ako. Mukha og laban na. Mukha og nangka. good morning. Ito kang, kwan. Good morning, muna, idol. Jovita Urais Vasquez. Oo. Tanawan yung dagway na. Diba? Di mo tuo ba nga kuan na ha pagtan-aw nyo mag 30 anyos pa palaban pa na ba di ba diba, Betty? Good morning ni Muda Idol. Good morning sa mga Vasquez family di karon sa may Crosser o Manggahan Turil Davao City. Alas 5:48 mga katropa, unsa may makuha na to o mawala si Inday Sara? Nagtuo ba mo gikalipay na sa kinatibukang nasod sa Pilipinas? 32 million! Ha? Ang masuko ni anak mga katropa. Muna iwa ni mo ginuhuna ang yati mo mga naakaroon sa kamara. Ha? Makatawa lang kung anong ano. Nagbinutuhay ba? Basta nadaot ang naong ni Luis Troy. Nadaot ang naong Luis Troy. Okay. Ang iyang murag naman to say speculation mga murag akin ni murag maabrihan na ginang kuan. Maabrihan ang gitong gamhan ng box. Katawan na sa trililing kay nahutda na gahong tinuna. Ano kay saho mga pag binutuhay nga husus wala kapin ra gid ila ang uban kay nahadlok pud in taon tong makasuhan tong uban ay mga abogado ginang uban dia. Anong usog yati? Dili abugada. Adili abugado. Ay, kada ko katawanan manintaw ninyo eh. Pangundang na mo, anay, pagbuhat na mo o balaod para sa inyong sektor nga inyong gi-representahan. Dili kayo masigin na lang mo panghuna-huna kung saong na lang madaod yun ang mga Duterte. Wala, sige. Ay, nagtuo mo. Musa may makuha lagi. Mainta kung musaan mo nga maimpit si Inday mubarato ang bugas. Maimpit si Inday, muburatong gasolina. Maimpit si Inday, mutaas ang sweldo sa mga trabahante. Ha? Maimpit si Inday, mudako ang hatag nito sa mga purpis. Pauta na! Kaya murag daggan pang mo simpatiya sa inyo niya. Unya ka nang ibalik ang kwarta dito. Unsa ba nung kanang gusto niyong ibalik ang kwarta gikan ni Inday nga confidential fund. Confidential na. Ila pag yung gustong tukuyon na ba ni confidential nga. Ako, na ako'y confidential.
Asa ko, ay butang na ko sila yung cellphone ay. Mabulabog na, patay ko sa asawa ni mo. Confidential ganina, nagpasabot nga, sekreto! Gusto nila kuhaon ang kwarta. Kuno sa confidential, nga gigasto ni Inday, nga mauni mo, nagpataka lang po ng isa ka, Martiago Mariaga niya. Gatanga lang ng nagdagway, anak. No? Oh, kanang kumbili. Kung babalik na, asa mo ng padulong? Antor ka po na sa malita, oy! Antor ka po na sa mga politiko, mga tambaluslos diha. Ay, makalagot. Makalagot. No? Di na ito mag-isgot, ano? Ay, kaya naglibaw at akong balibo. O niya, kaya taas-taas, sabi akong dugo, ha? Kaya akong dugo, 80, ang over, 80. O niya, ang over, ano, 180 po. Hindi lang, makahiblat. Ito, ako na mag-isgot, ano? O, ito, mga katropa. Mawala na, ako lang, ipainumdong katong mga tao, bitaw din, nga nag-alangani na. O niya, kaya hapit na nabang eleksyon sa barangay, kung madayon. Ha, ang madayon ang eleksyon sa barangay, naman po'y uban karon nga, maningkamot na sila, mga katropa, nga makagunit, o mga barangay opisyal. Kanang tao karon, kanang grupo karon ni BBA, gusto na sila makagunit o mga tao sa barangay, aron nga pag-abot sa panahon, ilahan na. Muna bitaw sa ni Satanas ba? Ni Satanas o ang Ginoo. Ningon ang Satanas nga, takay kong chance diha. Nga, kuan, oh, ningon ang Ginoo, sige, sige. Tagaan takag chance, pero sabota ha? Ay lang yun na siyang patya, kaya di man ikaw may tag-iyas kinabuhi. Ako may tag-iyas kinabuhi, ana. Hala, bahala ka. Maunang ang uban in town, kaya mga gagmay lang utok, mga GRO. Dali kayo madala, ano mga tinaginting sa salapi, mga katropa. Maunang mag-pus-pus na yate o ganang kontra Duterte. Maunang na ibutang sa inyong unahuna lagi. Unsa may mapala sa mga sa katawahan sa nasod o sa masang Pilipino dari karon sa nasod sa Pilipinas kung mawala si Inday. Nagtuo siguro mawala si Inday. So, piki na si Baste, piki na si Pulong, napas Kiti, napas Grigo ba? Kadaghan pang mga Duterte. Ay, stilan! Ay, nako. Napay kuan ron. Napa may kauban in taon sa buhat mga katropa nga gipailan po cyber libel. Bagay kanin cyber libel mga katropa. Criminal case na. Pero, kuha mo sa crime against honor. Mauna siya. Pero, natingalam eh. Nga no, ang NBI na maninoon mo ni file o kaso, nga dili man si BBM. Si BBM mo'y dapat mo file o kaso, ana. Kasi siya mo'y nabik, siya mo'y tumung, ana. Saray, dabay balaon, ha. Daghang kayo katurni. Mga haon, ana. Bising nga tiga, kuwanta na, maipit mo di, ha. Maipit mo. Taka lang po mo. Kanang bugna ganyan sa utok na trililing. Stila, kandili. Bitaw, anin na lang. Anin na lang. Mga nag-atat na atat diha, ani na lang yun. Agwantahan na ninyo. 2028. Kanang patas nga dula ba? Laban nga patas. Kung budaog mo, di, palingkuro nyo na si Dilima, Trillanes, Romualdez, isa pa na diha ang uban, si, kuan, si Castro, si Luistro. Alam mo na inyong palingkuron. Kung mudaog mo. Pero kung mapilde mo, murag babay Pilipinas mo. Ano ba, patas ba? Di hata magdaog sa kuhan ka ng kagustuhan sa katauhan, hindi kay kagustuhan lang ninyo. Nga supa kay sa katauhan, hindi, gaya mo lang mo. Hala, gamay na kami guras, gamay na kay kong guras, ha? At ang ninyo mga katrupa nga express balita o gato sa Bullseye weekend. Pinagi ni katropang Jubit Espanyol o ni katropang Marvin Pineda. Ha? Karong taon-taon. Naana dito. Tanan na nga kung ipangisgutan. Usap din mga katropa. Naapo na dito. Ang soup gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chin o nga kung musulod sa lawas, moderitso sa atay og mahimong instant nga kusog premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seeds oil extract. Mapalit kini sa mga butika. At ang inyong mga katrupa, pipila ka adlaw,
Ako ni basahon na ni Bika. Ganina rin ang tinuklok ng tao na ni basahon sa anak ko ni. Katawanan sa triling kay nahutdan og bato nga gilabay sa mangga. Bisan bisan na sa karabaw, gipunit og gibato. Ay, maningkamot in taon ang nakadawat og malita kay Basin Kun. Mapresidente si Sara, makuha ang malita. Sayang pod. Lisod gihapon, sir. Mientras naa pa si Garcia. Si Garcia. Mura nag si Garcilano. Ay, nako, salamat. Salamat ha, si 0926 sa imong pagpakabana. Salamat sa imong pa sa mga opinion niyo ha. Maayong buntag diha sa tanan June, Pims Algo, good morning si Muda sir. Sa tanan natong mga mahal sa kinabuhi. Sa akong mga suking tip kami na, o diya karoon sa Puruk Singkong, ngantong sa mga Didal family, Ruwa family, Francunas family, o ngantong sa Kangkuan, Kang, sani? Sa tanan, sa mga Tarnati family. Dari sa Puruk Singkong, ngantong kang, sa mga Filipinosas family, diya karoon nga, mga suking tip kami na ito. Usbun ako, diya sa Osaka gas station sa may Jupiter Street, diya sa may Cruising Bayabas. Negas station diha nga murag ibanyes mas kurto apliedo at tungkuan nagapaminaw gi siya ba murag fraud kay ta nga pagpatubil na ko dito nadunggan ako ang XFM ang iyang ipaminaw matud pa niya nagapaminaw gi daw sila sa XFM. Salamat sa inyo ha, diha karon sa usa ka gas station Petrogas ba to o sa bana basta diha sa may Jupiter Street Cruising Bayabas Turil. Salamat sa mga suking tigpaminaw karong mga panahon na. Uspon ako, katong wala na ako mabasa diri. Pasensya gid in taon ha. Ako si nang tanaon. Bisan ninyo pag-abot sa bala. Si Junami Lerio. Junama. Junami Lerio de Lera. Oh, nagatanaw po ni siya si Alid Marjorie. Wa na na sila na maukul. Gipang angu-angol. Oy si Kagawad Arvin, hinabi. Thank you kayo. Nakapas po gid in taon ka. Si Alvin Inado hinabi kagawad diya sa may God bless you sir, happy Sunday, thank you po. Hinabi diya karon sa may Bangka Sites, good morning sa inyo ha. Ang big five diya karon sa may Bangka Sites nga to kagawad Piudos, kumpari ko na si kagawad Bitunyo, kumpari ko na si kagawad Burha, si kagawad Alvin Hinabi. Kung katong ilang iske chairman, oy good morning sa inyo di tanan ha. O I hope nga silang madayon og sadili ang eleksyon sa barangay Kabaloko nga andam og andam na gyud mo. Ang hunahunaon ninyo nga ang pagserbisyo lang gyud sa inyong community. Wala ko yung oras. Salamat kay sa inyo pagkikuban kana ko timplahan kag kape. Mao ba? Butangig ko andong. Butangig bahal, ha? Butangig bahal kay wala gyud in taon. Mao maning wala man tay oras ani, timplahig bahal kay para magkuan ta. Nganong ni iniingon kog agay gikurit na ko diri sa musunod ani nga program bitaw ha, wala koy oras og salamat sa inyong pagkiguban kanako. Og kanamo diri karon sa 97.9. Usbon ako ha, atangin ninyo ang 89.1. Murag dito namin yung madunggan ha. Siyempre mag-ingon ko ninyo nga mag-uban-uban kapunta mintras nga muginhawa pang 97.9 or ang XFM og naa pang Y2H product nga makiguban kinyo sa ngalan sa kanitabuk ang pirsa sa XFM Network Philippines alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang kini si katropang June Marata, mag-aingon kaninyo kamatuuran ang sandigan. Salamat og happy Sunday kanatong tanan. I love you all, bye bye.

0: gawas ang Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunfon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfon Vitamin C,
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Cher, conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Sunfon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumexy, try nyo din.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Sunfon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Exciting!
12: Exciting! Summer man nakatrupa.
13: Ang saya summer!
12: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
13: Katropa.
9: Summer na, katropa.
13: Kaklarex, Ana.
12: Exciting.
13: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na.
2: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Ngayon po ay araw ng Linggo, ikatatlong araw sa buwan ng Mayo taong 2026. Narito po ang mga headlines sa XFM Express Balita. Hatid po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea.
0: Headlines.
5: Mayon volcano nagbuga ng makapal na usok. 52 barangay sa Albay apektado ng ashfall ayon sa Office of Civil Defense.
0: Headlines.
5: Kampo ni VP Sara Duterte handang humarap sa impeachment trial sa Senado. Congressman Ridon hinamong iurong ang petisyon sa Korte Suprema kung haharap sa Senado.
0: Headlines.
5: Bagong travel request ni VP Sara Duterte inaprubahan ng Malacañang.
0: Headlines.
5: US Embassy nagbabala sa mga Amerikano sa Pilipinas na huwag makipag-ugnayan sa NPA.
0: Headlines.
5: Illegal na refilling ng LPG sa Caloocan, Sinalakay, 17 arestado.
0: Headlines.
5: Sa balitang international, Estados Unidos magbabawas ng US troops sa Germany sa loob ng isang taon.
0: Headlines.
5: Sa balitang sports, Toronto Raptors nag-overtime win sa Game 6 series tabla laban sa Cleveland Cavaliers.
0: Headlines.
5: Sa balitang showbiz naman, Bea Milian Wendorsky ng La Union kinoronahang Miss Universe Philippines.
0: Headlines.
5: Sa detalye ng mga balita, nagkaroon po ng pagguho sa timog kanlurang Dalisdis o slope ng Bulkang Mayon matapos magpakawala ng mainit na abo at lava na tinatawag na Pyroclastic Density Current o PDC kahapon May 2, 2026. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa 4 kilometro ang layo ng inagos na mainit na materyales patungo sa Miisi Gully habang ang makapal na usok naman ay napunta sa kanlurang bahagi. Dahil po sa alert level 3 pa rin ang status ng bulkan, mahigpit na ipinapaalala ng mga otoridad na bawal pang pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Mahigpit din ang ginagawang pagbabantay ng mga eksperto sa anumang pagbabago sa bulkan para agad na maalerto ang mga taong nakatira sa paanan nito. Sa naging insidente, pinayuhan ang mga residente na manatiling mapagmatsyag sumunod sa mga utos ng pamahalaan para maiwasan ang anumang disgrasya at dahil sa nagiging aktibidad ng bulkan.
0: Express Balita.
5: Itinala ni Ginubatan Mayor Ann Gemma Unghoco ang pag-ulan ng abo sa bayan simula kahapon dulot ng naranasang pyroclastic density current o uson mula sa Bulkang Mayon. Dahil po dito mahigpit na pinayuhan ni Mayor Unghoco ang mga residente na manatili sa loob ng kanikanilang tahanan magsuot ng face mask upang maiwasan ang panganib sa kalusugan na dulot ng makapal na usok at abo. Dahil sa halos zero visibility na dulot ng aktibidad ng bulkan, pinag-iingat din ang mga motorista sa pagbaybay sa kalsada.
0: Express Balita.
5: Kinumpirma naman ng Office of Civil Defense nitong Sabado na umabot na sa 52 barangay ang labis na naapektuhan ng ashfall dahil sa naranasang pyroclastic density current o uson mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, patuloy na nararanasan ang makapal na ashfall sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, kaya naman nanantiling nakataas ang alerto sa mga komunidad, partikular na sa mga lugar sa Kamalig, Ginubatan at Ligao City. Agad na naghanda ang mga otoridad ng face mask para sa pamamahagi upang matugunan ang panganib na dulot ng abo sa kalusugan ng mga mamamayan. Nakikipag-ugnayan na rin ang OCD sa mga lokal na pamahalaan at Department of Health upang matiyak ang kaligtasan at mabilis na tulong sa mga residenteng labis na naaapektuhan.
0: Express Balita.
5: Samantala, ipinag-utos naman ang Diocese of Caloocan ng pagdarasal ng Orasyo Impirata sa lahat ng misa upang hingin ang tulong ng may kapal sa gitna ng hindi pa maapulang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Ang espesyal na panalangin ito ay inilabas bilang tugon sa nakalalasong usok na patuloy namang bumabalot sa malaking bahagi ng Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Kinilala rin sa mga panalangin ang kabayanihan ng mga bumbero at mga volunteer na higit 3 linggo nang nakikipaglaban sa apoy simula nang sumiklab ito noong April 10. Nagbabala ang diocese tungkol sa matinding banta sa kalusugan, partikular na ang mga sakit sa paghinga na maaring dumapo sa mga bata at matatandang apektado ng polusyon. Mariing nanawagan ng simbahan sa pamahalaan na bilisan na resolbahin ang krisis at papanagutin ng mga individual o grupong may pagkukulang sa naturang sakuna. Hinimok din ng simbahan ng publiko na magkaroon ng disiplina sa pagtatapo ng basura at pangmatagalang solusyon sa kapaligiran upang hindi na muling maulit ang ganitong panganib. Express Manila. Express Manila. Sa iba pang balita, mga katropa, naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na madali nang makakakuha ng kailangang 106 na boto sa Kongreso upang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte dahil sa bigat ng mga ebidensya laban sa kanya. Binigyan din ng mambabatas na sobrang linaw ng mga basihan para sa impeachment, kabilang na ang isyu ng di umano'y maling paggamit ng confidential funds na nagkakahalaga ng mahigit 400 milyong piso. Maliban sa pondo, tinukoy din ni Ridon ang mga revelasyon tungkol sa 6.7 billion pesos total transactions na mag-asawang Duterte Carpio ay tinuturing nilang ebidensya ng unexplained wealth at ang mga pagbabanta sa seguridad ng pinakamataas na opisyal sa bansa. Nilinaw ng kongresista na hindi ito isang fishing expedition dahil ang milyon-milyong pisong nadiskubre sa mga pagdinig ay hindi lamang maliit na isda kundi mga balyena ng katotohanan. Samantala, inaasahang ipapasa na sa Senado ang articles of impeachment sa loob ng susunod na 2 linggo matapos mahanapan ng probable cause ng House Committee on Justice ang mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Express Manila. Express Manila. Ipinahayag naman ni Attorney Michael Poa, spokesperson ng legal team ni Vice President Sara Duterte, na lalahok at haharap sila sa Senado kapag nagsimula na ang formal na impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Poa, posibleng personal na dumalo si Duterte sa mga pagdinig kung kakailanganin. Habang binigyang diin na ituturing nilang isang tunay na paglilitis ang proseso sa Senado kumpara sa naging takbo ng mga pagdinig sa Kongreso. Ipinagtanggol din ng kanilang kampo ang pagdulog sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang legalidad ng proseso sa mababang kapulungan dahil sa di umunoy paglabag sa karapatan ng Vice Presidente sa due process. Nilinaw muli ni Poa na hindi ginagamit ang pera ng bayan o ang pondo ng Office of the Vice President para bayaran ang 16 na abogadong bumubuo sa kanilang legal team dahil personal na usapin ito ng pangalawang Pangulo. Sa kabila ng hindi pagdalo sa mga hearing sa Kongreso, nanindigan ang kanilang panig na hindi nila pinabayaan ang mga akusasyon kundi nanaig lamang ang kanilang tungkulin na siguraduhing nasusunod ang tamang proseso ng konstitusyon. Express Manila. Express Manila. Sa kaugnay namang balita, hinamon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ng Kampo ni Vice President Sara Duterte na iurong ang kanilang petisyon sa Korte Suprema kung talagang handa silang lumahok sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Ridon, hindi maaaring questionin ng depensa ang proseso ng impeachment sa Korte habang sinasabing susunod sila sa paglilitis dahil lalo lamang nitong ginagawang komplikado ang sitwasyon. Iginit ng mambabatas na may sapat na ebidensya na mula sa Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council tungkol sa maling paggamit ng pera at unexplained wealth, kaya dapat na itong harapin at sagutin ng pangalawang Pangulo. Binigyan din niya na ang patuloy na pagbatikos ng kampo ni Duterte sa Kongreso ay nagbibigay ng impresyon na iniiwasan lamang nila ang mga mabigat na paratang na ibinato laban sa kanya. Nanindigan din si Ridon na sa halip na magreklamo sa proseso, dapat nalinawin ng Vice Presidente ang kanyang paninindigan upang hindi magmukhang tinatakasan lamang ang katotohanan sa harap ng publiko. Express Manila. Express Manila. Inanunsyo ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na maaari nang magtipon ng Senado bilang isang impeachment court sa susunod na buwan kapag naipasa na ng Kongreso ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag ni Lacson na bagamat maaaring buuin agad ang korte, aabutin pa ng hindi bababa sa 3 linggo ang mga paunang proseso tulad ng pagpapalabas ng summons at pre-trial conference bago talaga magsimula ang paglilitis. Mahalagaan niya ang pre-trial upang maging malinaw ang mga issue at ebidensya na tatalakayin at maiwasan ang gulo o mga biglaang testigo na nangyari noong panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Binigyan din ng senador na ang impeachment court ay isang malaya kung kaya ay anumang desisyon nito ay hindi maaaring iapila sa Korte Suprema na kikilalanin naman bilang kapantay na sangay ng pamahalaan. Pinaalalahanan din ang mga senador na kumilos bilang mga patas na hukom kung saan makinig lamang sa mga ebidensya at testigo upang makabuo ng tamang pasya kung dapat bang absweltuhin o hatulang guilty ang pangalawang pangulo. Pinayagan muli ng Office of the President ang bagong travel authority ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang pagbiyahe sa Asia at Europa na magsisimula ngayong Mayo 2 hanggang Mayo 15. Kinumpirma ito ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro matapos ang ilang pagbabago sa orihinal na schedule ng pag-alis ng pangalawang pangulo. Una nang itinanggi ng Malacanang na sinadya nilang iantala ang pagpapalabas ng travel authority at binigyan diin na sumunod lamang ang lahat sa standard process ng gobyerno para sa mga government officials na lalabas ng bansa. Dahil dito magiging nasa ilalim ng personal leave ang Vice Presidente kung kaya't sinigurado ng palasyo na walang gagastusin ng pamahalaan para sa namang gastos sa nasabing pagbiyahe nito. Kinumpirma ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na ayon sa isang mapagkakatiwalaang diplomatic source ay nasa Paris, France na ngayon ang puganting si Zaldi Ko. Ayon sa Malacanang, kasalukuyang humihiling ng political asylum si Ko sa France habang iniimbestigahan din ng DFA kung tunay na may hawak itong Portuguese passport matapos maharang ng mga otoridad sa Czech Republic. Nilinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na maraming pasaporte ang hawak ni Ko at ginamit niyang isang expired na pasaporte upang makatawid sa Germany mula sa Prague noong nakaraang buwan. Sa kabila nito, nagpatuloy ang alitan sa Senado matapos magpayag ng pagkairita si Senador Panfilo Lacson sa mga banat ni Senador Alan Peter Cayetano hinggil sa hindi pa napipirmahang Flood Control Corruption Report. Nanindigan si Lacson na ilalabas niya pa rin ang mga natuklasan sa investigasyon sa plenaryo ng Senado upang labanan ang mga maling impormasyon at ipalaganap ang katotohanan sa publiko. Nakatagdang maghatid ng privilege speech si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson upang ilatag sa plenaryo ang mga nadiskubri sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scam. Ginawa ni Lacson ang hakbang na ito matapos mabigong makuha ang sapat na pirma para sa partial report ng komite dahil sa hindi pagkakasundo ng ilang senador sa mga nilalaman nito. Ayon kay Lacson, karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan sa gitna ng mga maling impormasyon at ang pag-akyat sa plenaryo ay magbibigay daan sa mas malawak na debate at amyenda. Binigyan din ng senador ng mga pagdinig ay nakatulong sa pagbuo ng mga kaso sa Ombudsman at Department of Justice bilang pagtugon sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang mga tiwaling opisyal. Samantala, nagpahayag naman ng aalalahanin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na dapat maging mas comprehensive ang pagsuri at huwag magmadali dahil marami pa sa kanila ang hindi sang-ayon sa ilang bahagi ng report. Naglabas ng mahigpit na direktiba ang U.S. Embassy sa Maynila na nagbabawal sa mga mamamayang Amerikano na makipag-ugnayan sa New People's Army o NPA dahil sa banta ng terorismo. Binigyan din ng embahada na ang sinumang maiuugnay sa nasabing grupo ay maaaring maharap sa matinding panganib tulad ng pag-aresto, karahasan o kamatayan. Ang babalang ito ay kasunod ng ulat tungkol sa pagkamatay ng dalawang Amerikano sa isang engkwentro sa pagitan ng militar at mga rebelde noong nakaraang April 19. Pinag-iingat din ang mga dayuhan laban sa mga panlinlang na recruitment at panghihingi ng pinansyal na suporta na ginagamit para sa operasyon ng mga armadong grupo. Para sa mga nagnanais magsagawa ng humanitarian work, inirekomenda ng embahada na makipag-ugnayan lamang sa mga lehitimong organisasyong rehistrado sa pamahalaan ng Pilipinas. Iginit ng embahada na ang pag-iwas sa NPA ay isang crucial na hakbang upang matiyak ang seguridad at proteksyon ng bawat Amerikanong nananatili sa Pilipinas. Dinala sa Philippine National Police General Hospital ang 7 tauhan ng Manila Police District o MPD na nasugatan sa gitna ng kaguluhan sa isang kilos protesta sa Calao, Maynila. Personal na binisita ni Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Santiago ang mga biktima kabilang ang isang pulis na nagtamo ng skull at wrist injury matapos itong suntukin ng isang rallyista. Aniya nagsimula ang tensyon nang inakala ng mga nagpuprotest na sila ang bobombahin ng tubig. Gayong nais lamang ng mga bumbero na apulahin ang nagbabagang effigy malapit sa mga kable ng kuryente. Sinabi ni Santiago na tukoy na ang pagkakakilanlan ng suspect na nakit sa mga pulis at napagalamang mayroon na itong record sa mga nakalipas na gulo sa mga rally. Bukod sa pananakit, inakusahan din ang nasabing individual ng panghahablot ng mga cellphone ng mga operatibang nakatalaga sa lugar. Tiniyak ng pamunuan ng pulisya na maghahain sila ng kaukulang mga kasong kriminal laban sa suspect upang panagutin ito sa kanyang ginawa. Sinalakay ng mga pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang isang compound sa Santa Quiteria, Caloocan City dahil sa illegal na pagre-refill at pagpapalit ng tatak o rebranding ng mga tank ng LPG. Sa bisa ng isang search warrant, nadiskubre sa loob ng compound ang mga kagamitang ginagamit sa illegal na gawain kasama ang ilang kinatawan mula sa isang kumpanya ng langis. Bagamat hindi naabutan ng may-ari, dinampot ng mga otoridad ang 17 empleyado na nahuling nagtatrabaho sa lugar at posibleng maharap sa paglabag sa LPG Industry Regulation Act. Nagbabala ang NCRPO na napakapanganib ng ganitong ilegal na operasyon dahil maaari itong magdulot ng sunog o pagsabog dahil hindi ito dumaan sa tamang safety standards. Kasalukuyan nagpapatuloy ang investigasyon habang tumanggi muna na magbigay ng pahayag ang panig ng kumpanyang sinalakay.
0: Balitang International.
5: Ang Balitang International hatid po sa inyo ng Santone Gold Coffee Mix. Ipinagutos ni U.S. War Secretary Pete Hegseth ang pag-withdraw ng humigit-kumulang 5,000 U.S. troops mula sa Germany sa loob ng susunod na taon. Ayon sa Pentagon, ang naging direktiba ay isang hakbang sa pagsunod sa mga pahayag ni U.S. President Donald Trump na posibleng bawasan ang military presence sa mga kalyado sa North Atlantic Treaty Organization o NATO sa gitna ng tensyon kay Chancellor Frederick Merz. Umigting ang isyu matapos manata ni Trump ang posisyon ni Merz kaugnay sa Iran, lalo na sa usapin ng nuclear weapons at negotiations. Ayon kay Pentagon spokesman Sean Parnell, inaasahang makukumpleto ang troop withdrawal sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Batay sa pinakahuling datos, 1,000-1,000 U.S. troops ang nananatili sa Europe kabilang ang mga nakadeploy sa Italy, Spain at Germany.
0: Balitang Sports.
5: Ang balitang sports atin po sa inyo ng Vision X Plus. Ibinalik ng Toronto Raptors sa 3-all ang series matapos agawin ng overtime win kontra sa Cleveland Cavaliers sa Game 6 sa score ng 112-110. Dinomina ng Raptors ang 5-minute na overtime sa score na 8-6 sa pamumuno ni Scottie Barnes, RJ Barrett at Jacoby Walter na nagsanib puwersa para sa 73 points. Nabitin naman ng Cavaliers sa kamila ng effort ni na Evan Mobley, Donovan Mitchell at James Harden na hindi nakatapos ng series dahil sa hirap sa three-point shooting. Nagpapatuloy ang struggle ng Cavs sa long range matapos makapasok lang ng 11 three-pointers sa 41 attempts habang nakontrol ng Raptors ang laro at umabot sa 15 points ang kanilang pinakamalaking lead. Nakatakda namang gawin ang do-or-die match Game 7 sa Cleveland sa susunod na linggo para tukuyin kung sinong grupo ang aabante sa susunod na round.
0: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz atin po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Matapos talunin ang 50 kalahok sa Coronation Night na ginanap sa MOA Arena, iniuwi ng pambato ng La Union na si Bea Milian Windorsky ang korona ng Miss Universe Philippines. Namangha ang mga hurado sa kanyang tanino nang bigyan din niya sa question and answer portion ang pag-uwi niya sa bansa at patunay na malaking potensyal at kakayahan ng mga Pilipino sa kabila ng mga hamon sa lipunan. Nang ibabaw ang ganda at galing ni Milan Windorsky laban sa mga matitinding kandidata mula sa Cebu, Tarlac, Taguig, Pampanga at Sultan Kudarat na nakapasok din sa finals. Siya na ngayon ang kakatawan sa Pilipinas para sa 50th anibersaryo ng Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico.
0: Express Manila.
5: At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng 99.5 XFM News and Current Affairs ngayon pong araw ng Linggo, ikatlong araw sa buwan ng Mayo, taong 2026. Mga katropa, maging updated sa mga balita, i-follow, i-like at share ang aming official Facebook at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako po ang inyong katropa, Jupiter Torres, para sa XFM Express Balita. Express.

0: Paklarik sa anak.
1: Exciting!
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santon Plus Gold.
5: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
4: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yun ta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisatistingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
9: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Higugmaa ko nga lami pa sa kinilaw, kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
11: Paklarek sana.
12: Exciting.
13: Exciting summer man nakatrupa.
14: Ang
15: saya-saya. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
12: Katropa.
11: Summer na, katropa.
12: Kaklarex, Ana.
15: Exciting.
12: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Kaklarek sana
5: Exciting!
6: Oras sa XFM, alas 6:33 sa buntag.
7: Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita!
6: Mayong buntag, Davao, Mindanao. Mayong buntag, mga katropa, gikan sa XFM Davao News Center. Ani nga ng Bulsay Express Balita karong buntaga.
7: Express Balita! Express Balita!
6: Sa headlines atong Bulsay Express Balita.
7: Headlines!
6: Libuan ka mga job seekers sa mitambong sa ika-124th nga Labor Day Job Fair sa Davao City.
7: Headlines!
6: Comprehensive Animal Welfare Code sa Davao City, Giduso.
7: Headlines!
6: Samtang lungsod ng Davao nanguna isip best Philippine travel destination sa World Travel Index 2026.
7: Headlines!
6: Headlines sa itong balitang regional suspect sa pagpamusil sa mag-asawang negosyante sa Pikit, North Cotabato, Sikop.
7: Headlines!
6: Headlines sa balitang nasyonal, gadon nagikondena ang aligasyong bayaran sa impeachment vote kontra kang Vice President Sara Duterte.
7: Headlines!
6: Samtang Jay Sonza, gidakop sa NBI tungod sa kasong cyber libel.
7: Headlines!
6: DOH Undersecretary gireklamo sa Ombudsman tungod sa gingong conflict of interest.
7: Headlines!
6: DOTR gipatuman ang temporaryong paghunong sa onboarding sa bagong TNC og motorcycle taxi drivers.
7: Headlines!
6: Philippine Consulate sa Hong Kong nagpasidaan batok sa gingong illegal nga surrogacy jobs.
7: Headlines!
6: 129 ka mga Pinoy gikan Dubai nakauli na sa Pilipinas.
7: Headlines!
6: Samtang headlines sa itong international, unang status conference sa kaso ni kaning Pangulong Duterte, gitakda.
7: Headlines!
3: Express Balita! Express Balita!
6: Alas 6:35 sa buntag mga katropa, ito ang Bulsay Express Balita hatod grato sa Xanthone Plus Coffee Mix. Sa detalya sa itong balita mga katropa, libuan ka mga job seekers ang nitambong sa ika-124th nga Labor Day Job Fair ang gipahigayon sa SM City Davao Annex pinagi sa PESO Davao og Department of Labor and Employment Region 11. Gipasibgarbo sa maong kalihukan ang kapin 1,500 ka mga bakanteng trabaho alang sa lokal o overseas employment gikan sa 68 ka mga kumpanyang misalmot sa job fair. Lakip sa dunay pinakadaghang bakante mao ang BPO industry, retail companies, fast food chains o construction sector nga naghatag og mas daghang oportunidad alang sa madabawenyo nga nangitag trabaho. Aduna sa Green Lane o Green Lane program alang sa mga senior high school graduates nga gusto mga apply og trabaho ingon man priority lane para sa mga senior citizens o persons with disabilities kan PWDs. Matod sa PESO Davao, magpahigayon gihapon na ilang suport at serbisyo sa mga nangitag trabaho bisan pa man human sa Labor Day Job Fair.
3: Express Balita! Express Balita!
6: Sa Pikasbayan mga katropa, gipasiugdan sa sangguniang Panglungsod Committee on Agriculture, Aquaculture and Food and proposed Davao, ang proposed Davao City Animal Welfare, Control and Public Safety Ordinance nga mupuli sa kasamtangang Dog Welfare, Leashing and Licensing Ordinance of 2022. Matid ni Committee Chairperson Ralph Abella, mas malapad ang sakop sa proposed ordinance tungod kay dili lamang iro ang apil kundi lakip na sab ang ubang hayop nga naubos sa pagatiman sa tao. Lakip sa sakop sa ordinansa ang companion animal sama sa iro ug iring, livestock sama sa baboy, baka ug kalabaw, poultry sama sa manok ug itik, ug working animal sama sa kabayo ug kalabaw nga gigamit sa pagtrabaho ug ingon man transportasyon. Gipasabot usab ni Abelia nga dunay mga probisyon na kabahin sa responsibilidad sa mga tag-iya, breeding regulations o guidelines alang sa non-profit animal rescue centers. Lakip usab sa ordinansa ang mandatory registration o permit requirements sa mga animal rescue centers aron masiguro ang hustong pagatiman sa mga hayop o malikayan ang overcrowding o dili limpyo nga pasilidad. Gilawman usab nga makapakunhod makunhuran ang mga naglatagaw nga iro sa kadalanan pinaagi sa mas ligon nga implementasyon sa City Veterinarian's Office o pakigtambayayong sa mga barangay sa impounding operations.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 9:38 sa buntag mga katropa lang panghinig sa itong balitang lokal. Nanguna ang Davao City isip best travel destination in the Philippines. Base ka na sa April 2026 World Travel Index Report. Nakakuha ang syudad og score nga 75.66 tungod sa maayong performance sa infrastructure affordability, tourism experience og visitor satisfaction. Sunod sa Davao City ang Puerto Princesa City nga dunay score nga 74.68 samtang ikatulo ang Makati City nga dunay 73.82. Base sa taho, taas ang score sa Davao City sa affordability, safety, enjoyment o overall tourism experience nga nagpakita sa kaligon sa tourism industry sa syudad. Matod sa City Tourism Operations Office kan CTOO, resulta kini sa suporta o koordinasyon sa Davao City ngadto sa mga tourism stakeholders o komunidad. Naging tuig mikabat sa kapin 2 million ang tourist arrival sa syudad, din pinakadaghan ang natala atol sa Kadayawan Festival o Pasko Fiesta Celebrations. Marayon usab ang pagpaila sa CTOO o bagong tourism circuits, ingon man tourism products, aron masuportahan ang mga MSMEs o mapadayon ang tourism growth sa Dakbayan sa Davao.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 6:40 sa buntag mga katropa sa atong balitag regional. Sikop sa ipahigayong joint operation ang sospek sa pagpamusil sa mag-asawang negosyante sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ipanguluhan ang operasyon ni Police Corporal Dato Salik Mamasabulod uban sa Pagalungan Municipal Police Station. Ang suspect gila nga si Max Montera, kinsa taga barangay na Bundas, Malidegaw, Sharif Aguac, Barma. Gila sabang namatay nga si Baydido Ebos, usa ka negosyante sa pikit samtang iyang bana nga si Aladdin Usman, kinsa samdan sa insidente. Nasairan nga gibiyaan nga naghigda sa kilid sa dalan babaeng biktima samtang gitulis usab sa suspect ang ilang Hilux sa vehicle. Tungod sa paspas nga pagresponde sa mga otoridad, dali usab nga nadakpan ang suspect nga naa na karon sa kustodiya sa Pagalungan Municipal Police Station.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 9:41 sa buntag mga katropa sa tuag balitag nasyonal. Gisaway ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon o kanhi ang alegasyon nga dunay bayad nga nitabo aron suportahan ang impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Matud ni Gadon, ang desisyon sa mga miyembro sa House Committee on Justice gibase lamang sa ilang pagtanaw og pagrepaso sa ebidensya. Gisgutan usab niini ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN isip kabahin sa mga dokumentong gisusi sa proseso sa impeachment. Gingon ni Gadon nga dili angay pasanginlan ang mga magbabalaod nga nakabase lamang sa legal o constitutional nga proseso ang ilang gibuhat.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Samtang sikop sa National Bureau of Investigation o NBI si kanhi broadcaster Jay Sonza sulod sa iyang pinoyanan sa Quezon City tungod sa kasong cyber libel. Matod ni NBI Director Melvin Matibag, ang pagkasikop gibase sa warrant ng ipagawa sa Pasay City Regional Trial Court. Sa pagkakaroon, anaana sa kusidiya sa NBI si Sonza samtang gihulat ang sunod nga legal nga proseso sa kaso. Nasairan ang reklamo na gikan sa gingong pagpakalat sa fake medical records ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga giapilan usab ni Jeffrey Saliz. Samtang mipadayag usab si attorney Mark Tolentino nga mato kini sa NBI aron masiguro nga matuman ang legal rights sa iyang kliyente kinsa usa ka senior citizen.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 9:42 sa buntag, mga katropa, itong oras atod ka na to sa Zanthon Plus Coffee Mix. Sa Picas Bahin, nagreklamo sa Office of the Ombudsman sa Department of Health Undersecretary Glenn Matthew Bagawa tungod sa gingong conflict of interest sa mga proyekto sa health sector. Base sa reklamo sa Concerned Health Workers Group, adunay lima ka mga proyekto ubos sa Health Facilities Enhancement Program kon HFEP nga nakuha sa EGB Construction nga gingong gipanagiyahan sa igsuon sa opisyal. May kabat sa halos 140.99 million pesos ang kantidad sa mga proyekto. Lakip na ang Super Health Centers o Hospital Project sa Isabela o Oriental Mindoro. Gipasangin lang usab nga posibleng adunay impluensya si Bagaw sa pag-aproba sa mga proyekto tungod sa iyahang posisyon sa HFEP. Lakip sa mga kaso nga gisang-at bato kaniya mao ang paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Procurement Law, Grave Misconduct o Gross Inefficiency.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Laing panganig sa itong balitang national, mga katropa, gimando sa Department of Transportation kon DOTR ang temporaryong pagpahunong sa onboarding o pagdawat og bagong drivers o riders sa mga transport network companies o motorcycle taxi platform providers. Matod ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, milapas na sa gitakdang limitasyon ang ihap sa drivers o riders sa pipila ka mga kumpanya base sa monitoring sa ahensya. Kinihuman sa Senate hearings, di na matikdan ang kalit nga pagsaka sa ihap sa riders o drivers nga nalambigit sa fuel subsidy programs o gingong tempo drivers. Gidili usab ang on-the-spot o same-day onboarding nga walay permiso gikan sa LTFRB. Parayon usab ang pagtuon sa posibleng multa o silot alang sa mga kumpanya nga mulapas sa bagong direktiba.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Samtang nagpasidaan ang Philippine Consulate General sa Hong Kong ngadto sa mga Pilipinong domestic workers patok sa gingong nagkadaghang illegal nga surrogacy jobs sa Hong Kong o guban pang mga nasod. Matod sa konsulada, adunay mga Pilipina nga misulod isip surrogate mothers apan nangayo na og tabang aron makapauli sa Pilipinas. Nasayran usab nga lisod alang sa uban nga mangayo og legal assistance tungod kay tourist visa lamang ilang gigamit sa pagsulod sa maong nasod. Gipasabot usab sa konsulada nga adunay legal restrictions sa Hong Kong kabahin sa surrogacy o abortion arrangements nga nakapalisod sa pagresolba sa ubang kaso. Tungod niini, gihangyo pag-usab ang mga Pilipino nga muagi lamang sa licensed Philippine recruitment agencies og sundon ang legal nga proseso sa pagtrabaho abroad.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 9:45 sa buntag, mga katropa, sa laing panghanig sa tuag balita. May kabat sa 129 ka Pilipino gikan sa Dubai ang nakauli na sa nasod. Sumala ka na sa Department of Migrant Workers kon DMW. Lakip sa mga nakauli ang 93 ka mga overseas Filipino workers kon OFWs o 36 nilang mga kauban sa mga pamilya. Sa ilang pag-abot sa Pilipinas, gilayon silang gihatagan og financial assistance sa health check-up, temporary shelter, pagkaon ingon man transport assistance. Matod sa ahensya, kabahin kini sa padayon nga repatriation program sa gobyerno alang sa distressed OFWs nga nanginahanglan og hinanali nga suporta.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Katapusan nganig sa tong Bulsay Express Balita, mga katropa, gitakda sa Trial Chamber 3 sa International Criminal Court kan ICC. Ang unang status conference sa kaso ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte karong umaabot nga Mayo 27. Gimando sa korte sa prosecution og depensa nga musumite sa ilang mga dokumento og ebidensya sa dili pa maabot ang Mayo 15. Lakip ang trial briefs og uban pang importante nga mga detalye. Tumong sa status conference nga isgutan ang schedule sa trial og ang mga sunod nga lakang sa kaso. Nauna nang gikumpirma sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang tulo ka kaso sa crimes against humanity batok ang kanhing presidente nga mao'y hinungdan sa pagsulod sa kaso sa trial phase. Sa pagkakaroon, nagpabilin si Duterte sa kusudiya sa ICC sa The Hague sukad pa ni itong Marso tuig 2025.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: Bullseye.
1: Good morning.
2: Good morning, mga katropa!
1: Good morning
2: ka ninyo, tanan. Good morning sa mga katropa. Ganina pa nakasubaybay. Atong oras, alas 6:49 na sa buntag, mga katropa.
0: Bullseye!
2: Mayong buntag sa mga katropa nato, no? Nga intawon sa Yupas Kadlawon, nakamonitor na sa programang Bullseye, mga katropa. Of course, ilang gihapon sa XFM 97.9 Davao, katropa. Pero mga katropa, hapit na gyud at ang ginagidin nyo ka exciting na gyud mo mahitabo kay puhon ang dial sa inyong radyo mo pilit na sa 89.1 mga katropa. Mayong buntag sa mga katropa nato, Luzon, Visayas, Mindanao, asa man ka nakaplastaron katropa? Asa man ka nagpaminaw karon? Good morning sa imuha diha. Unsa may imuha nga kasikas diha? Unsa man imong ginakuti-kuti diha karon? Imong pagpanikay sikay diha karon mga katropa. Good morning sa inyuhang tanan.
1: Good morning.
2: Sa imuhang tanan daghana pud ninyo. Grabe naman. Alas 6:50 sa buntag. Uy, sugda na to mga katropa ha. Ato ang pagpaminaw sa programang Bullseye Weekend Edition.
0: Bullseye!
2: Of course, no, sa pag-inom o healthy nga kape mga katropa, itong Xanthone Plus Coffee Mix. Kay ganina, na-stress ta sa mga balita. Grabe. Sa iyo pa kayo, katropa, jubet, na-stress namin. Anyway, sa mga katropa nato diha, no, karun pa nakasubaybay, karun pa naka-tune in, karun pa nakig-uban sa itong programang Bullseye Weekend Edition. Of course, inyong makauban karon sulod sa isa ka-oras o tunga. Inyuhang ubos nga alagad sa kahanginan, walay laing katropang Juvet Espanyol. O, dili na ta magbutang og background kay muraga maulo naman ta. Dili na kailangan. Dito mga katropa, inyong makauban nga katropang Juvet Espanyol. And of course, unya sa unahan na ito makauban, no, si katropang Professor Marvin Pineda. Dili ta mag-inusara mga katropa. Nag-inusara na gaya ta sa itong kinabuhi. Pati ba naman diri sa programa? Grabe naman po na. Dili na pwede. Pero beta mga katropa, sa mga gusto magpaabot sa ilang mga mensahe, comment, reaction, opinion, pwede na ninyong ipadangat rin sa tuang programa. Kaya tuan ang tagag pagtagad unya sa unahan mga katropa. Atong pagparuguban-uban karon. Hatod kini ka nato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C, Xanthone Plus Coffee Mix, itong Turbo Male Enhancer, Visionex Plus Premium D3, ang Premium D3 Coffee Mix, itong Clear Skin Herbal Soap. Inguman sa itong Xanthone Gold Herbal Soap, mga katropa. Baka ng mga produkto sa Yes to Health nga mapalit nato sa tuang Yes to Health Clinic Nationwide. Ingon man, diri sa tuang studio sa XFM Davao. So, pwede mo magbisita diri sa tuang studio, mga katropa, ha? Para magpalit sa mga produkto sa Yes to Health. At the same time, magkita-kita rata. Sige, tawag ka na. Yes, yun na yun. Nasa tumoy sa kondila. Lugiton pa na ako ni, kaya di na ako maingon. Sa mga gusto magpaabot sila mensahe, comment, reaction, opinion, pwede ninyo na ipadangat sa tuwang text line 0969-333-0537. Pwede sa mga katropa ha, sa mga naminaw ko rin sila mga karadyohan, makita ta karon sa Facebook. Live na live si katropang Juvet ning adlong Domingo mga katropa sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Pangitaalan ninyo o baka sa tuwang Centro Media page or sa itong YouTube channel, Katropa Digital. Pangitaan lang na kaya makita ninyo ang ito ang kahimsog.
1: Good morning!
2: Himsog. Nang himisong gihapon. Nang himisong ba, blooming? Alam nga, di ka ma-blooming. Nga, inspired man kanuna eh. Diba, Kuya Romel? Ayan, bitaw mga katropa, ha? Unya, so nahandagantag mga isgutan. Busay paabot na ipadangat na ninyo mga greetings diha kay Excited ko nga makig uban-uban sa inyo. Of course, ning adlong Domingo, mga katropa. Daghan kayo kog na obserbahan ka ganina, no, pag padulong na ako dire sa station nga. Sa kadlaon pa lang nagprepara na ang uban, nagtikaw-tikaw na. Ang uban kay padulong sa simbahan, no? Sunday is church day, no, for some. Especially sa mga Catholic friends nato. Ang uban pod nagtikaw-tikaw kay mag-get together sila sa ilang mga loved ones. Sana all.
1: Good morning.
2: Ang uban pod kay family bonding nila karon. No, ang uban kay mugawas diri sa syudad sa Davao kay magpabugnaw sa laing lugar. Dili sa mabugnaw nga lugar. Sa laing lugar lang. Mga katropa, balikon ako ha karon. Madungga ninyo ang XFM sa frequency 97.9. But sunod pohon mga katropa, ilansang nadaan sa inyo ang mga karadyohan. Ang 89.1, madungga na ninyo na pohon mga katropa ang XFM. So i-plaster na nadaan ninyo mga radyo diha. Kaya kung magsugod nagsagarat, mauna na siya mga katropa. Kung magsugod nagsagarat. Debitaw, kung dili na ta maguban-uban pohon sa tuang frequency nga 97.9. Maguban-uban ta sa 89.1 mga katropa. Atong oras alas 5, grabe. Alas 6 di ay. Gidaman pa man ko oy, naunsa man ni? Bisuda jud basta kanang wala kay proper nga sleep oy. Musunod na mga katropaw niya atong isguta ng mga mainit nga mga issue. Dili lamang dirisdak bayan sa Davao. Apan sa tibok Pilipinas na ka na mga katropa. Tos ang ginahimay-himay din. Kung sa atong isgutan unya, kung wala man ikapangandam si katropang Jovet. Nga nung manilutaw man kayo. Ay mga katropa, kay ang lokal nga gobyerno sa Davao, no, ipanigurong sakto ang gihimo nga clearing operation sa bangkirohan. Katong nadumduman ninyo mga katropa nga nagkagubot sa bangkirohan, nga nagsinumbagay. Pati ang mga babae ni apil na og kuan, ni apil na og sumbag. Ka mga isog. No, pero gibutsag no sa local government of Davao nga gipaniguro nilang sakto ilang gihimo nga clearing operation. Pero ni sangput gihapon sa kagubot mga katropa. So ato nang isgutan unya sa unahan kung ano ba unsa bay rason nga no nagkagubot and paningkamutan nato no nga makahinabi nato ang head sa CSU. Atong paningkamutan karon tod mga katropa para pud makapangumusta ta nganong niabot sa ingon ato nga punto kung unsa bay naka-trigger. Nganong ang clearing operation nahimo mang gubot no kay dili lang man karon nga nagpahigayon og clearing operation no ang ato ang local government unit of Davao or kineto ang CSU dara sa bangkirohan tungod pud lagi na magiginapatuman diha nga 1/3, 2/3 policy no if I'm not mistaken naana sila'y designated area lang or designated nga scope lang dara kung asa pwede sila makaplastar. Na kung mo lapas ka diha, i-clear yun na, tanggalon yun na. No, kung nag-follow man ka sa tuang 1/3, 2/3 policy, dili ka matandog diha. Pero kung wala ka nag-follow, muna ilang ginagukod. No, so, unsa ba kay hinungdan ani mga katropa? Unsa ba yung rason? Nga nung ni sangput kini sa kasamok. And gani, daghag mga nasumbagan ang tao, no, gikan sa grupo sa tuang LGU ang nga kulatahan in taon mga katropa. So ato nang subayon unya sa unaan. And of course sa mga katropa na to gusto magpadangat ha sa mga comment, reaction, opinion. Ilang mga greetings diha sa mga mahal sa kinabuhi. Ayon ang magkaulaw, i-comment lang na sa tuang Facebook Live o baka sa tuang text line kito nang pagbasahon unya sa unahan mga katropa. Human lamang sa pipila ka pahinumdum. Standby atong oras. Alas 9:58 na.
0: Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
3: Bullseye! Bullseye!
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Excited!

0: kaklar eksena.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at umin.

0: akong ginainom sa una. Sukad lang nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan deo gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha atong nakadungog karon sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Mahal, kumusta na ka desa abroad?
8: Nagpadako nilang mamagi ka sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
7: Ay, salamat.
8: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo, sipon o kilanat.
7: Ikaw pud, pag inumog Vitamin C ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
9: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa. Nagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
1: Santon Gold Coffee Mix.
14: Sugot ka. Ika'y tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
15: Kaklarek sana.
16: Exciting!
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: XFM.
18: Kaklarek sana.
16: Exciting!

0: Alas 7:06 na sa buntag, mga katropa. Balik na sa itong pagparaguban-uban programang Bullseye Weekend Edition. Bullseye! Nipiaok man gamay. Ano man to? Imbis magawas na ko para maginom og tubig, no? Nakalimot ko. Matimpla, pamanday ko dari og... Actually, prof, nakaano ko? Nakalimot ko. Nakagidala-dala dari nga kape. Nakalimot kong timpla. Pero karon na kaya ako sang intro si prof para makatingog na siya. Ano man gina, naka nang mapugngan gina ang pagstorya ba? Anyway, mga katropa, balik ta sa itong pagpanaguban-uban karon. Good morning sa mga katropa na ito nga naka-monitor sa itong Facebook Live. Ingon man nagtanaw karon, no, sa itong YouTube channel. And of course, sa mga naminaw karon sa frequency sa inyohang radyo, mga katropa, nga sunod, mahimo ng 89.1. At tangin na ninyo, mga katropa, ha, ang XFM, ang mga tingog diri sa XFM Davao, madungga na puhon sa 89.1 sa inyohang mga radyo. Di na ako dugay-dugayin, mga katropa, kay para maka-chika na gid mini katropa ang profesor. Di na napud na ako ni... kanang ano pa, itago-tago pa. Kaya ito na ning introhan, mga katropa. Eto na, eto na, eto na, yeah! Good morning, Professor Marvin Pineda. Prof, good morning. Kumusta man imong adlong Domingo diha, prof? Murag blooming lagi ka karong adlawa, prof.
1: Blooming, no? Murag blooming. Cherry blossom.
0: Parang cherry. Parang ang imuhang aura is from ano gihapon, murag, from South Korea,
1: South Korea
0: diha.
1: Ako mata nagkapikot na sa.
0: Murag wala.
1: Sigtan ang computer bitaw. Anyway, good morning sa ato mga katropa nga naminaw karon, maninaw tag anyong sa anyong hasayo.
0: Ah, grabe.
1: Ganun din sa akin. Bitaw. Anyway, good morning, mga katropa. Welcome din sa atong weekend program, ang Bullseye Weekend, no? Hantod ta alas, basig makalimot ka katropang Jubeta, hantod ta alas 8 sa
0: buntag. Yes, oo. Oh, oh. Alas 8. Kahit kahit ba ako kay 8:30, gusto ba na ako ka ng maano siya gamay?
1: Kulang, ako lang ang oras.
0: Tama na na po.
1: Makadungog si GM.
0: Tama na na kayo makadungog. Impats to kita.
1: Good morning ka ninyong tanan, mga katropa. And ang atong umaabot nga frequency, ha, basig makalimot mo, 89.1.
0: Ayan. Oh. Oh. Excited na ko sa to ang ano ka ng balhinad nga frequency.
1: Actually, nindot siya katropang Juve tungod kay kanang pag-abri gunimo sa dial sa radio. Kanaraan kayo, no? Ang una dyan mo ma-abri is ang 89.
0: Yes, siya, 89 dyan
1: na siya. Samot na mupalit kag ka ng mga surplus nga mga radio nga gikan sa Japan, wala na may frequency 90-something pa-taas. Kaya ilaha dito, murag nag-end sa 90 pababa. No, mga na murag swerte sa mga na
0: yung mas dali
1: ra
0: ang
1: madali lang pangitaon.
0: And ganahan ko sa 89 kasi ang 8 is infinity. No.
1: Ako pod kay ano na ko, birth year na ko, 1980s.
0: Tapos ganahan ko kay 89 infinity and then ang last one always
1: number puhon. One.
0: Puhon mag number one.
1: Hopefully supportahan ta sa ato mga katropa di ang naminaw.
0: Of course naman, mga katropa, Prof. Marv, sila gid ang
1: magbutang sa to sa number one.
0: Magpagutang na sa to apuhon, mga katropa. So, at ang imin ninyo, ha, di nila minin nyo subaybayan diri sa XFM 97.9. But puhon, mga katropa, pag mubalhin ng XFM sa 89.1, mas grabe pa nga suporta mo ang ginahandom.
1: Walay mo usap actually, no? Ang personality, mga program, walay mo usap promo.
0: Nay madugang, katropa.
1: Nay madugang.
0: Nay madugang. Actually, mas exciting siya kay nay mga madugang.
1: Madugang, oo.
0: Nay madugang, si Sexy Sassy Bato. Basta na, si Sexy Sassy, mubalik si Babe Zabrina.
1: Basig wala si Macho Marvin.
0: Napon siya.
1: Marvin Ivano.
0: Actually, daghan ang madagdag, no, sa programa puhon pag mag 89.1 ang XFM. Matangin na ninyo, mga katropa, very exciting. Maraming magbabalik.
1: Pero nausab man ang frequency kami gihapon, ha?
0: Yes.
1: Di pasabot nga, basig si ano na maglingkod rin sila... sila
0: si katropang ano na si katropang
1: katropang Alex Algab Bong Algabre dili taga nagapon si Bong Mastagom
0: apo si katropang ano na si katropang Marlo Flores.
1: Okay,
0: di basta basta na,
1: di basta basta ang pambato sa XFM Davao sa katong Machugay.
0: Machugay. Yan na pagid parisan pag ina tandem sila ni katropang Joffrey. Di basta basta, ha. Daghang salamat.
1: Anyway. Muna tangan ninyo, mga katropa.
0: Ang mga bullseye, katropang Prof. Mars. Sa mag-bullseye po, si katropang Roger Kapampangan.
1: Basta-basta.
0: Basta-basta.
1: Siya, rumaimpit sa Sarah Duterte, anak.
0: Ay, basa-basa ni nga. Tapos napakit ang magana na to, magsentro. Si katropang Romel Gudin.
1: Parang wala na mga...
0: Parang kami na yung
1: mga... Parang ipulihan naman.
0: Ayan, ay, bitaw mga katropa, kidding aside, no? Ang XFM, ang yung mga radio personality sa XFM, maura gihapon na siya. Pero mas gipahat.
1: mas gipa-exciting.
0: Og mas clarex na siya katropang Prof. Marbs. Pohon-pohon atang ininyo. And sa mga katropa na to, ato today i-greet katropang Prof. Marbs. So, ang mga nag-monitor karon sa toang social media account, kay kaganina pa yung taon ni sila dere, ubay-ubay na gini ang mga nag-paabot sila mga mensahe, komento, reaction, opinion, yung mga greetings nila dere. Isa sa kuang pinaka na-excite ko nga i-greet karon kay sa kadugay-dugay na namo nag-ila ni katropang Prof. Marbs. Mm-hmm. Makaingon naman dyan kong best friend niya. Pero karon pa, mang gindisukan nagtanaw sa ano nga, ang suporta talaga, no? Grabe naman. Pinakagwapa na ko ning best friend. Pinakasexy sa balat ng universe. O, walang halong biro yan, mga katropa.
1: Walang halong chemical.
0: Walang halong chemical. Purong natural. Fresh from the farm. Si katropa nga Anyana Michelle Coronel. O, muning amo ang kauban, no, sa reservists na
1: reservist pa lang coronel na.
0: Oh, kanang PFC ang ranggo. Duhang ranggo.
1: Oh, okay. PFC coronel.
0: PFC na coronel pa. Basta-basta. Good morning, diha, no, pinakagwapa, sexy. Balik-balikon dyan ako na, kay man naman. Mo, siya kayo magdala sa kong boots karon. Huwag kayo masutan eh.
1: Manglood.
0: Pero good morning, sab, no, kay katropang Manoy Alogs. Good morning, diha, Ma'am Jubet. Di, basta-basta. Sa imo diha, katropang Prof. Marbs, no, parang ubay-ubay.
1: Si
0: din, eh.
1: Ma'am Jing Pigarido, good morning, mga katropa. No, si Martin Avaris Manggiran, good morning. Lia Manalaysay, Ma'am Lia, good morning, Ma'am Jubet. Si Sir Andy Santizas, naminaw daw siya karon. Si
0: good morning.
1: Good morning. Si Sir G.R. Uduyan. Good morning, ma'am. Para sa kuha, walaon na lang ang laray sa bangkirohan kaya para mangita sila pwesto nga marintahan para walay gubot. Bitaw tama niya.
0: Isgutan, taod-taod, katropa ha. Katropang Carmencita Morgades Espejon, mayong buntag kanimo diha. Ma'am Lea Manalaysay. Ingon man ni katropang Arnold Altivo, shout out daw. Good morning. Ay, good morning po dahil kay Sir Zacarias na minaw karon. Kaganina pag din taon ni nakamonitor. Kaganina pag
1: si Sir Pit Pit Digal, good morning. Happy Sunday, katropa. Si Sir Arno, Uncle Dars, good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
0: Ayan, oy, good morning ha sa tanang taga Hinatuan, Surigao del Sur. Kaya layo naman tag maabda, no? Napuntay ko ang katropa nga Prof. Marbs. Isa, maabuta sa kining mga, ano ko, mga kasimanua ko dari nga banda sa may North Cotabato.
1: Mga Kailongguhan.
0: Oo, mayad nga aga sa inyo nga tanan.
1: Kusta mo, giulan na ba ang lugar naton dyan sa... Antipas?
0: Oo, grabe daw nga. Grabe daw ulan. Yeah. Hindi, grabe nga
1: ay,
0: ulan.
1: Na? Yes. Good, good news.
0: Kuraga, Darwa ka adlawran nga nag-ulan.
1: Kuraga karayaan na gina.
0: Darwa ka adlawran nga nag-uran-uran dito sa, sa Libungan, sa... North Cotabato. Kaya good thing na siya, kay grabe na biya ang hulaw, no?
1: Hulaw nila dito, no?
0: Naka-experience na taog, kainit, mga katropa. Pero, thank God, nga, naulanan sila, nabasa sila dito. Ang mga
1: uga.
0: Tanom.
1: Ang mga uga, ngayuta, nangabasa.
0: Nangabasa, Rajon, mga katropa. So, wag tayong mawala ng pag-asa talaga. Maabot ragid na siya. Nga, panahon nga mabasa, tapag uga na kayo ang mga pananom. Atong oras, alas 7:15 na sa buntag, mga katropa. Comment pa mo diya, ha? And of course, mga katropa, good news kay katropang Prof. Marbs. Kininasa ko ang kamot karon.
1: Oo.
0: Di na to ni,
1: Paraffle.
0: Paraffle. Ni mo na to ang paraffle. Dili lang ni siya sa programang Bullseye. Actually, sa tanan programa ni siya sa XFM, no? Kining box, mga katropa. Hawak ko ang B.
1: Hawak ko ang box.
0: Hawak ko ang box. Ano na siya? Hawak ko ang box, mga katropa, para makatagamtam ta og kining staycation or kining sige tawag anak aside sa staycation mo ragdan
1: syempre mag-relax, mag-relax, no, pinakatumong nato diya,
0: mag-unwind. Pag imuhang pangalan mabunutan ani katropa do na kay chance nga makabisita sa New Year's Peak Mountain Resort. Nahimutang na siya sa dato sa Lumay Marilog District diri sa Dakbayan sa Davao, and grabe ang breathtaking views, Prof. Marbs.
1: Actually,
0: nakita
1: ko diya. Kanang makita jud nimo ang nagdagat-dagat nga panganod.
0: Oo, the sea of clouds. Lindot kaayo siya. And daghan kaayo mo og pwede ma-enjoy dito no aside sa ilahang food.
1: Katugnaw sa klima, ilahang, food, yes, accommodation.
0: Tanan. Ang A-houses nila, ang mga pool nila dito mga katropa. Uban inyo ang pamilya. So, kung kinsa ba ang swerteng mabunutan, pero paunsa ba maka-appeal ani ato ang paraffol? Sayon ra jud kayo katropang Prof Mark. Sayon lang gid kayo.
1: Way lain kun dili.
0: Mag-like, share and comment. Maora gid na mga katropa. I-like ang ato ang mga live. Kasi one like, one entry. One share, one entry. One comment, one entry na po.
1: In short, engage lang sila sa atong page.
0: So kung daghan kag i-comment diha, mas daghan ang imong entry kay ginasulat na ni katropang Roger Kapampangan, siya'y bahala ana. No, siya'y nag-monitor ana inyo ang mga comment diha karon. And dili lang sa programang Busay but sa tanan nga programa sa XFM, programang Sentro, Exciting Pilipinas, kaninga to ang sa paba.
1: Kang panggabi na to ang program.
0: Naputay live talk, napatay X-ray, extra drive.
1: Basta tanan programa sa XFM.
0: Programa sa XFM. No? At tangin ninyo, pag-comment mo, pag-engage mo, kay namo'y entry para sa to ang raffle. So every Friday ang raffle ani, ginabunot ni katropa nga Alan Abais. Huwag mo'y makadawat sa certificate para dadun dito sa New Year's Peak and my experience ang nindot nga talan-awod mga katropa. Nindot nga ambience. Uban sa inyo ang mga mahal sa kinabuhi. Ako makasana all jud ko ani. Kung pwede pa lang
1: man, sana all nga nay mahal sa kinabuhi o sana all nga makabisita.
0: Both.
1: Pwede both.
0: Pwede both. Taraga, lugi ko diha sa duha. Ano ba da? Undang ko na to ni. Wait up, Prof. Alas 7:08 na sa buntag. Di na to dugay-dugayin, Prof. No, kay gani na nay nag
1: pasiunang
0: comment. Di na to nilangan-langanon kay matod palagi. Gipaniguro man daw.
1: Actually,
0: nilipinsa. Double government.
1: Actually, dito to ni gawas katropang Jovet. Katong ni comment ang Kimio.
0: Oo. Okay. Actually, atong paningkamutan nung tanong, makahinabi na to ang sa CSU.
1: Paul Bermejo?
0: Oo, si Sir Paul Bermejo. Para po nga mahatagag pagpaklaro, no? Kung unsa jud ang nahitabo atong adlawa, anong nisangput kini sa panag-away or kining kagubot? Okay, dili lang man kini nga time nga nagpahigayon og
1: clearing
0: operation ang ato ang CSU mga katropa. Actually ginahimo na siya diha para ma-maintain ang kanang kalimpyo, kahapsay sa ato ang Bangkirohan Public Market. Kasi kung dili na siya manggod i-monitor, makita magyud nato unsa kapiot.
1: Ako everyday ko gagi diha katropang Jovet, no? Kay silingan na sa among akong gitrabuhan. Everyday ko mag-experience o grabbing hot, di ba? But in the spirit of unfairness, no? Actually, wala man ta na, wala na to ginadepensahan ang ato mga kaigsuon ng katong gipang demolish o gipang, say tawag na, victim, say term na to gamitan na.
0: Kana mga, ganing mga vendors.
1: Mga vendors. Mga vendors. Wala po na to sila giingon nga, may nagibuhat kay nakasabot po minsan yung kahimtang tungkol lagi kayo nang ginabuhi mo. And wala po na po, direkta nga ginipinsahan ang LGU. That's which is trabaho po na sa local government unit nga
0: I-maintain
1: ang kahapsay, no? But ang atuwa lang diri is katong walay mahasal. Actually, ang complaint mong God ni Abbot, no? Gihimo sa ASO o Ancillary Service Unit ang operation because of complain ra usab sa mga vendors diya nga nagbayad o tarong. No? Namatay mga vendors diya sa sulod which is nagabayad sila og kanang arkabala, nakabayad sila og bisag unsa ginabayad nila ang mga requirements para na mahimong legal ang ilang operation. Nalogi sila katropang Jovet.
0: Kasi ang mga customer,
1: lain nagaplastar. Kaya kung ikaw customer, nga nung musakap pa man ka dito sulod, nga na naman isang gawas, di ba? It's unfair sa ilahang nga nanginabuhay og tarong.
0: Nagrenta.
1: Nga nagrenta, no? Kamu diha, nakahatag pa kamuog ka ng, nakahatag pa muog ka ng uncomfortable, no, sa mga maagi ay diha tungod kay halos ang dalan inyo na i-occupy ang mga tao, ang mga commuters nila ang mag-adjust mo agi nastong asdalan kay naamo diha sa sidewalk na busubi ang maong ang ha sidewalk is angay unta sa mga commuters, no? Muna sa nahitabo diha. Plus complain po sa barangay tungod lagi ingon ako kanina, ang mga tao di na makasubay sa sidewalk kay inyo nag i-occupy, gihimo ra pod sa LGU ang ilang papel para mahimong hapsay ang dapit, no?
0: Pero however, wala man ato gi-invalidate, no, ang ilahang emotion kasi bisan kinsa pod siguro mga katropa, aminado man na nagkamali, let's say for example nakalapas, namanggood tayo ginasunod nga one third to third policy no, dari sa Davao City, kana siya nga polisiya mga katropa, mo na siya ang gihimo para ang atuang bangkirohan public market is Hapsay. Naana siya designated na pila lang ka square meters asa nga area ka pwede magplastar nga dili ka mulapas kay para na ay makaagi or enough ang kanang dalan na makaagi ang ato ang mga consumers or ato ang public na kining community.
1: Kanang mga inabuhi gutang ano, manayang buhi tanga dili ta maka fair na dili ta maka hassle sa ato maka isig kaingon. Nasabta na to nga nang inabuhi ra pud mo no, gusto ninyo pud nga mabuhi pinaagi sa mong pagpamaligya, but isiguro na to nga dili na to mahassle ang ato mga kaigsuuna no. In which mo po tong ginahimo sa atong lokal nga gobyerno, wala sila ginapigan na in fairness no. Wala ginapigan ang ato LGU, in which gibuhat na po nila unsay sakto nga ma-address po tong need po sa mga nahimong nahassle pod. Oo. Muna siya ang gibuhat. Actually, nay komedya katropang Jubit ba? A friend from Japan, no, na ni agi daw diha sa may Tibungko, nga palingki. Sakay daw siya public transport. Niana daw siya na, in the Philippines, you have very wrong public market. Nagibog mi insang wrong. Wrong ba nga mali? Dahil ang pasabot dahil kay long.
0: Long.
1: Di man sila kalitok og L.
0: Wrong
1: daw kasabot kini abot na dalan. Amo magtuo nga wrong nga mali dahil wrong dahil
0: long
1: nga
0: long. Road de ay.
1: Kaya nga tong palingki daw sa Pilipinas maabot na dalan. Very long daw. Muna yung na-comment. In which niyon man jud no? Agto kagbangkirhan, grabe kayo. Halos tanan ang dalan himuon nag tindahan, no? Kung pwede pa lang kanang Father Silga diha, displayhan ang tong asdalan na diha, no? Ingana
0: ka. Makaano mapod good ta ani Prof Mars. Sama sa imong gingon kagay na tama kay to no, nga naay mga nag-rent.
1: Nag-rent
0: naay mga nagbayad, kanang nanginabuhi nga fair mga katropa ba. Unya na sila dito sa sulod. In which sometimes ang mga consumers dili na sila ganahan nga musulod kay
1: kana
0: magsuok-suok pa man ko dito nga naa na may na-address ako nga tubangan.
1: Sugat naman kadiha.
0: Sugat naman ko diri. Tapos kana mga naa sa tubangan mo pagin na sila katong mga wala nagabayad or na, wala nagasunod
1: wala sa polisiya. Siguro ang ibayaran lang lang arkabala lang wala sila gabayad sa atong permit no. Ang dito sa sulod grabe may permit pa, may arkabala pa sa banang ilang ginakuha ng mga requirements, but sila di sa baba ay sa tubangan, wala, no? Ingana na sila kasimple. Actually, no, buutan na kaya nga itong LGU, yes, to be honest.
0: Kaning nana sa tumoy sa ko ang dila gid ba ka tropa. Ano kay ta ba? Kanang masinabdanon bitaw. Sabto na
1: maximum
0: to.
1: Tolerance.
0: Maximum tolerance. Grabe ang maximum tolerance sa to ang Davao LGU. Which okay man siya no, kay para mangpud na sa katawhan.
1: Sa tawoy way maano, way gut magutom.
0: Way magutom, way maglisod. No? Pero lagi ang uban mugara manggod.
1: Moabuso na pod.
0: Moabuso. Ang kuan manggod nahitabo daw ani ka tropang Prof Marbs no, base sa report pod ngatong nakuha nakalap sa XFM nga ang reason daw is katong duha ka mga babae nga mga vendors.
1: Oo
0: nga medyo nagmagahi.
1: Nagmagahi and which na ginisulod tong ako for respect for our brothers sa mga Muslim no, kay Muslim magutong usually na dito. No, sensitive magut sila ang babae.
0: Yes.
1: Hindi ka pwede, dili mo pwede hilabtan. O pag once na mahilabtan ang babae,
0: Basos na na para sa ila.
1: Para basos sa ila. But ang problema mo dito, ayun ni ipaon. Ang otoridad mohimo yun na siya naglakang para pahawaon mo diha. Dili pasabot nga inyong ipaon di ang mga babae, dili na mo hilabtan, no? Syempre alangan mag dili pud himuon sa ato mga otoridad ang ilang lakang para lang himuon ang pagpahawa, yes. In which nabastos di ay no, motong ingon nila nabastos daw motong nga nipalag tong bana no, katong ingon na nakaputi daw nipalag daw kay buntis tong isa and then ang asawa po daw moy nabastos daw motong na misangko nga to sa kagubot no. Siguro atong auhag sa atong mga kaigsuonan ilabi na sa mga babae no, sa mga kaigsuonan atong muro, pag maingan na may nga kasamok dili na ninyo iprantada ang inyong askamo, di na mo plantada kay ano guna kagulian kagubot na yung mga mabastos yun ana yun no, para malikay na tong kasamok
0: ang naano magdan ni katropang Prof Marbs katong mga nagkandak no sa clearing operation na narbaho lang pud intaw to sila mga katropa nanginabuhi ra pud to sila sama sa inyo hanga nanginabuhi pud no? Sa lahi lang nga pamaagi sila na narbaho kamo na maligya kailangan sila musunod sa gipahimo sa ilaha, which is ang pag-clear no,
1: kay
0: sa
1: na,
0: area
1: kay na-complain
0: kay na-complain And ilahara pong gihimo ang ilahang trabaho. It's just so sad na nakita nato nga ang isa sa katong trabahante no sa tuang CSU. So, murag mo gin natam-an.
1: Natam-an na bunala ng tubo.
0: Oo, kanang kumbaga, let's just be so dili man kuan ha, pero nabasa na ko diri matud pa ni Sir Richard Ramos katong naglisod ko og litok ba. Considerate and lenient kaayo
1: ang LGU.
0: Okay. Very considerate jud sa mga katropa. Kasi always ato gina-consider ang emotion, ang nanginabuhi, rapod na sila, lugoy, putna, naningkamot, rapod na, lagi. Pero sometimes, kanang mga ingon anak manggod, gamito na siya nga scheme na ba? Kumbaga, gamito na lang ni Adi.
1: Excuse, imo na excuse, no?
0: Di, lagi na. Kay pabalikon, lagi gihapon ta. Kanang one-third, two-third policy, hagbayar na, during ano na, Pasko.
1: Di, rapod na, karon naghimo na ang palisiya katropang juwit. Dugay na kay na siya.
0: Pero mabalik gihapon.
1: Balik gihapon. Actually, one-third, two-third. Ang two-third ang ilaha, ha? Ang one-third lang ang ibilin sa mga mag-i-idea sa sidewalk, no? Ang two-third pa dyan, bawasan pa dyan nilang pilak inch. Hantod nga madugay. Hantod, i-occupy na dyan nilang tibok.
0: Yes, mo na siya. Hinay-hinay. Ang ilahang pag-penetrate mga katropa.
1: Nga na, no? And I hope masabtan. Actually, daghan ang mahasal ako. Sa agiyong ganyan ako, tropang jubit, everyday ko nag-aagyan ng bankiruhan during kanang weekdays. Grabe jud kahuot ang mga tao na mo adjust moagi na lang sa dalan nya ang delikado po niya maligsan pod di ba kay ang dalan nga intended para sa mga mamaktasay na sidewalk i-occupy naman sa mga vendors di ba and I hope magsinabta na ita no nasabta na to ang inyong pinabuhian nasabta na to nga gusto po ninyo mabuhi din mo mugutman pero sabta po ninyo ang kahimtang po sa uban nga nabuhi pong tarong no kato mga vendors nga nagbayad mga commuters nga nagabaktas sa dalan og mga nagagamit pod sa dalan
0: wala man nato nag-invalidate mga katropa. Atong manggong timbangon. Atong timbangon ha, naamanggoy mga vendors nga tinuod. Tinuod yun nga naningkamot, no? Kanang they are earning an honest living, no? To feed their families. Mao pa na gani ang giingon, no? Sa spokesperson, aning usa ka grupo, which nagpagawa sila sa ilang gibati, nga no daw, ging ato daw. Baga, gidemolish, nga wala daw sa sakto nga proseso. Pero, kanat sila, as mentioned earlier, gihimo lang po nila ilahang trabaho tungod kay na ay complaint. And then, para po fair lang po ha, in fairness lang po sa tanan parties involved, nag-complain to sila tungod kay na ay nakita nga mali. No, na reklamo tungod kay na ay nakita nga dili mao. So instead, manggod nga i-settle siyang sa tarong nga pamaagi, gigamitan manggod nila og mali nga pamaagi which is ang pagpanakit. No, instead nga ma-resolve siya, mas ni grabe na hinuon ang problema. Kaya gani, para pud sa fairness sa uban, as mentioned gihapon kag ina mga katropa, paano man pud to, kaya ang ilahang magong singgit ani is nanginabuhi ra man. Anong i-demolish man?
1: Actually, gi-highlight sa social media. Grabe sensationalism gihimo.
0: Nga nanginabuhi ra man. Anong gi-demolish man? Yes, tinuod man na siya pero dili man na sila i-demolish kung wala sila nakalapas sa polisiya, no? Kay naaman puy mga intaw na ningkamot, earning an honest living pud gihapon nga naa dito sa sulod.
1: Nalugi pud.
0: Nalugi pud to sila, no? Kung ako pud dito sa sulod, prof, may pag kumugawas na lang siguro ko. Dito na lang pud siguro ko, puslan man. Inaara man sila dito nagtapok niya, kami diri nga nagbayad migtarong, wala man mi diri nakakwarta, wa mi nakabawi diri, di ba? So, kumbaga, para sa fairness sa tanan mga katropa, instead na i-escalate siya into something nga mas lisod i-resolve, i-resolve na lang ta to proper. Pero since naitabo naman ang karon katropang Prof Marbs, unsa ba'y solusyon nga pwedeng buhaton
1: pero according sa LGU ha, dili nila i-address ang kaso. Muna yung pinaka-worst siya nga musangko nga to sa kinasuhay. Pero actually mo na siya tama tingo napatol din mo nga pamahayag katropang Jubit, no? Dapat mo interview na diyan ang atong LGU.
0: Yes, and both then, the LGU ang katupong parties involved. Para mas settle siya.
1: And then ito patingon po nato ato mga nag-complain po, no, para ma-validate po ang action nga gihimo sa atong LGU.
0: Kay ngano dili man to masangko po sa clearing operation kung walay mga reklamo gikan tropang Prof.
1: Kay ang ingon lagi do nila daw apalingki man bisag asa ta maligya mo lagi siya.
0: Wala, dili malikayo na ang
1: bayad. Nagimo patag balaod kay ana malang, di ba? Di ta gusto mapareho sa Bangladesh, no? Bangladesh murag way balaod dito, way pakialam ang mga tao kung unsay balaod, no? Di ta gusto sa ana, no?
0: Oh, ang Davao ha, always na to hunahunahon gyud mga katropa, ang Davao dunay mga polisiya na, balaod nga ginasunod para mapabilin nga hapsay ang atoang dakbayan para gihapon sa atoa, para gihapon sa katawhan sa Davao. Oh,
1: makapanabuhi tag lahutay. Unsa na lang ka kung walay balaod diha, di ba? Kamo na isig ka i-vendors siya, mag-inawayay, di ba? May gani, ang enforcer lang o ang vendors lang. At least, ang gibuhat sa enforcer is para sa iyang trabaho, kay iyang trabaho. What if puro vendors ang mag-away diha, no? Tian versus Tian. Kagutom versus kagutom.
0: Samot nga kagubot. So dapat karon unsa bay mas maya ni mas i-enforce ba, no, or
1: yes,
0: mas butangan,
1: no,
0: ba og gipon ang
1: balaod,
0: ang atong pulisya.
1: Oo, naay mo mong cut and mice, no, kung wala ang iring gara ang ilaga, no, ngan ang hitabo diha, no. Sometimes bisag na pay mga enforcer diha, di jud sila pahawa, no, nagmagahi, grabe tolerance, consideration ginahatag sila ha. Pero gina-abuse pod, no? I hope pod masabtan pod. No? Dagang pamaagi nga pwede tamang inabuhi nga dili ta makahasol sa tong sigkaingon, sigkatawo. Pwede tamang inabuhi nga hapsay and then naka-income ta, fair, naka-income ta, and then wala ta nakahasol sa tong sigkaingon.
0: Oh, actually, atong ginatry, no, si Sir Paul Bermejo sa CSU.
1: Aso.
0: Aso. ASU pala. Sa ganina pa dyan ko sigig mention. Sa Ancillary Service Unit. Sa Ancillary Service Unit, mga katropa, muna sila ang nag-conduct og mga clearing operations. Mm-hmm. Labi na diri sa to ang Bangkirohan Public Market. Kung ginapaningkamutan, no, wala pa i-feedback, mga katropa. Atong oras, alas 7.32. Atong dugang isgutan, mga katropa.
1: Ato pagbalik or continue.
0: And of course, no, atong pambasahon nila mga mensahe diri, katropa, ang Prof. Marbs. Ang niya sa unahan, kaya medyo ano na gyan, kanang pigado na ginangato ang... Sa atong pagbalik, mga katropa, humayon lamang sa pipila ka pahinomdom. Standby atong oras, alas 7.33 sa buntag.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Bullseye!
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Excited!

0: XFM
1: XFM
2: Tak klarik sana.
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crap Gold ba?
6: Ay, ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
7: Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crap Gold na ta.
8: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
9: Paklarex sana.
10: Exciting.
11: 89.1. Abang na.
9: Paklarex sana.
10: Exciting.
12: Bullseye. Bullseye. Bullseye! Bullseye!

0: Bullseye!
1: Alas 7.40 na sa buntag, mga katropa. Balik na sa itong pagpanaguban-uban, Bullseye Weekend Edition.
0: Bullseye!
1: Inyong gihapong kauban, katropang Juvet Espanyol, and of course, katropang Professor Marvin Pineda. Para na po disguta rin dugang pa natong mga kasikas, dili lamang drisdak bayan sa Davao, mga katropa. Sa tibok Pilipinas nga, kailangan natong tuki-tukion. Wow, researcher yard. Kailangan natong hisgutan para po ma-inform, no, ang ato ang mga katropa, katropang Prof. Marbs. And dili maguda nila dali mag-grasp o mga information, labi na ingon ani mo Sunday morning, labi na, di ba, naiuban sa tuang gustog slow mornings, especially during Sunday
2: kay relax time.
1: Mo na siya ang time to relax, pero tungod sa mga issue manggod sa tuang palibot, o sayo di na ta ma-relax, mas stress na hinuunta. Sayo pa sa buntag, imbis nga mag nilay-nilay ka diha, mag muni-muni, mas stress na hinuon ka tungod sa mga kining madunggan, mabasahan na to, ng mga balita. Labi na kini, kung mahisgot ang inflation.
2: But don't worry, but ang amo anong purpose diri, dili mo ipa-stress, yes, but to inform mo.
1: Kini siya mga katropa, paningkamutan na to diri sa XFM nga, ang amo ang pag-deliver ang mga impormasyon. Aside sa ano, kaning baruganan sa XFM, ang tinuod nga pagbalita mga katropa, ang amo pong paningkamot is dili mo ma-stress. Pero ubanan ginato na katropa ang Prof. Marbs, no, sa pag-inom sa tuang healthy nga kape.
2: Siyempre.
1: Ang tuang Xanthan plus coffee mix. No? Kaya ang Xanthan plus coffee mix, katropang Prof. Marbs, labi na sa mga kanabitawang night time na medyo slow kayo ta, or night time na limtanon kayo ta, pwede na ito na imnan o Xanthan plus coffee mix kay makapakusog niya sa cognitive function sa tuang utok. No? So, dali ra kaayo na ito mag-grasp ang mga information, labi na kini ato mga ginahisgutan diri sa kahanginan. Dali lang nato na maano mga katropa. Kumbaga mas masabta nato directly. Okay, naa siya, makatabang siya para mas mahatagan tag mental clarity. Same gihapon sa tuang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Pero murag unfair kay ang camera, no? Hamis kay imuhang capture dako kay dili.
1: Asa man? Ah, hila si asaan na. Tinood na. Tinood ni kaya, tinood ni engineer.
2: Ako kay murag kanang na ako sa naglutaw sa alapa up, dool sa
1: cloudy.
2: Adlaw.
1: Cloudy ang ano, ang effect sa iyo.
2: Sige, kula siguro kung suga. Sige lang. Anyway,
1: ano po lang siya, ganang medyo chrome lang ang style. Oh. Parang kulang ng ganun. Anyway, mga katropa, ha, ito na isgutan kay kinimanggod katropang Prof. Marbs. Ang inflation ko, no, taas nga suhulan o kining pakigbatok sa korupsyon. Mao daw ang kining una nga panawagan sa mga Pilipino. Atong pangutanan itong mga katropa, ano, kung sila po ba, they share the same, ano ba?
2: Sentiment?
1: Or dili, they share. We share the same sentiment ba, mga katropa? Kita bang tanan, ingon ana ang panawagan nga kanibitaw nga
2: inflation, taas suhulan, o ikulong ang mga nakapaldo.
1: Ikulong ang mga corrupt, ang mga buwaya sa gobyerno. Kita bang tanan, ingon ana ba itong mga panawagan? Kasi grabe naman eh, ang na-experience na sa Pilipinas karon murag ano,
2: grabe na, no?
1: Makaingon na kita, grabe na. Imagine.
2: Kaya nga, mupuyo pa ba tag Pilipinas?
1: Prof. Marbs, ni pa, ang ato ang piso.
2: Taas kayo.
1: Grabe kahuyang. Pinaka-latest na katong update, last week lang to eh. 61 kapina ang ano, ang dollar. Ang $1 is equivalent to 61 pesos na ginuo ko. Mga katropa, pila na lang ang value sa piso, nasa around 70 cents.
2: Mo na siya. Actually, ang unsay ano, ana, unsay implication ana, makaingon sila. Ay nindot man na kay at least ang atong mga kaigsoon ng OFW ang ilang ipadala, taas ang value. But ang problema mong godiri mga katropa, ang atong commodities, ang atong mga ginapangpalit, mga imported man ni dollar, yes, man atong ibayad. Therefore,
1: Naay
2: positive and negative, pero yes, pinakadagan yun ang negative. Katropang Jubit, no?
1: Ano magod, ang uban magod katropang Prof. Marbs, dili nila masabtan. Ang uban malipay sila, yes, ni saka nagyod ang kuan. Ang kining dollar, no? Dako na kay tag makwarta ni kay Meta. Ana ang uban, ang mindset sa uban ba? Pero mga katropa, ang luoy kita.
2: Ang mga yano.
1: Ang mga yano gidintawon ginoko ang domino effect once nga baba kaayo ang value sa piso, mga katropa. Ang buying power sa Pilipinas.
2: Ngadto sa Langyaw.
1: Ngadto sa Langyaw nga nasod mga katropa. Daghantag mga product nga gina import. No, ginakuha na to, ginapalit. Ginakano dia
2: is ang gasolina katropang jubit.
1: Yes. Pila per barrel ang gasolina karon labi na.
2: Dollars ang mention dia, no?
1: Oh, dollars, dollars na mga katropa. Nga ang buying power sa Pilipinas ang ato ang kwarta nga piso, huyang kayo.
2: Huyang kayo.
1: Paano ta makapalit ana og sakto nya? Paano man ato na ibaligya? Of course, mumahal po ang presyo.
2: Domino effect
1: gyapon. Domino effect na siya mga katropa.
2: Na dinhi ato ikalipay nga mutaas ang value sa piso rather dollar rather than sa piso.
1: Mm-hmm.
2: No, kadi na siya maayong implication sa atong nasod. No.
1: Mo manggod ang ilaha is ang ilaha manggod is kung unsa la ang kanang outer
2: sa
1: lang
2: inyo,
1: ano.
2: Sa inyo ha. Ikaw gud nilong kina ko lingon ninyo nga na ano na panglantaw
1: pero
2: ko sa kinatibuk-an yes. Dili nga na no dako epekto kana ang atong utang ang atong ginabayad sa lain nasod as atong ginabayad sa World Bank is dollar di ba every time nga mubayad ta kay dako ang value dako pud ang mawala sa atong panulanan
1: yes.
2: Tungod kay taas ang value
1: taas
2: sa dollar
1: taas ang value sa dollar ni atong buying power is grabe ka huyang gamay kaayo
2: din ang Pilipinas wala ta nagsalig sa atong kaugalingong produkto kahilig ta imported wala tay kaugalingong industry. Yeah,
1: imagine,
2: mga produkto.
1: Ang ato ang mga locally produced rice gani, dili gani kaayo ba?
2: Oh, import itong bugas.
1: Ma-importa na itong mga bugas.
2: Oo, di ba?
1: Agad manong tatag-humayan din mga
2: katropa. Lapad humayan sa Cotabato o di sa Banay-Banay, di ba? Pero nagasalig, tag-imported nga bugas. Ang atong inabayad na dollar.
1: Yes.
2: Dili piso. Di ba? Man atong ano-naon, actually. Inflation, actually, ako, katropang Jubeta, panglantaw na ako about inflation, inflation is good.
1: Mm-hmm.
2: No? But ang problema, ang mga yanong mga trabahante, dili sila makagukod.
1: Mm-hmm.
2: Okay lang ta mo sa ka inflation as long as mugukod ang sweldo sa
1: sweldo,
2: mga
1: yes.
2: Sa mga trabahante. No? Explain ako, ay example ako, mm-hmm. Akong, ang Korea, ha, among giatuan, ang 100 nila dito, katropang Jubeta, wala na'y value.
1: Mm-hmm.
2: Ang mga kantidad dito, thousand-thousand na giyon. Pinakababa dito ng amount, kanang 1,000 won, kumbaga sa tuwa na siya, mura nag 100 pesos or 10 pesos. Wala na'y value sila. Mga palilito nila dito, wala na'y 100, puro 1,000. Okay lang, taas ilang inflation, pero ang sweldo nila, nagkumampod.
1: Taas mampod.
2: Diba? Nigukod ang sweldo. Monta na siya, no? Kita, nagagukod ta, kaya gusto na to, mo engage into globalization, kay taas ng inflation sa laing mga nasod, pero ang problema sa to, ang sweldo sa mga tao, ang income sa mga tao, di kaapas.
1: Yes.
2: Muna nagpadayon ang gap sa mga pobre o mga dato, taas yung kaayo.
1: Layo kaayo, layo yung kay sa mga katropa.
2: Ani
1: magod ni, sa, as mentioned ni Prof, kung diri sa Pilipinas, taas ang inflation. Kaya inflation is money sa ang presyo sa ito, mga
2: panaliton,
1: mga serbisyo, mga katropa. Mm-hmm. Kaya na ma-achieve, no? Kumbaga, bisag kinsa man siguro, Prof. Marge, kaya man ato na apason. Kung ang ato ang pasweldo diri, sakto lang po.
2: Mugukod.
1: Kaya yung saon man ato na, nasigig taas ang presyo sa ito, ang mga palalito, no? Yung atong presyo, di haragya po nakapondo sa kung pila man ang karon. Paano pa nga to ang buying power gihapon, diba? Paano pa imuha as individual? Paano ka makapalit enough to provide for your family if enough lang po din mo ang sweldo para sa duha ka kananan sa isa ka adlaw?
2: Actually, ang Pilipinas katropang Jubit, kaya nato mulhaw tayo sa inflation. Ang problema lang nato dito sa Pilipinas, mas daghan magug mga kabos.
1: Mm-hmm.
2: Ang mga adunahan, pwede sila makagukod sa inflation kay income nila dako man.
1: Mm-hmm.
2: Ang problema nato dito ang kabos, no? Paunsa man nato ni sila malingkawa sa kalisod ni mga kabos? Siyempre, atong ang basic services sa gobyerno ihatag.
1: Mm-hmm.
2: But ang problema, hikawan sila sa basic services sa gobyerno kay ang kwarta nga intended for basic services, gikurakot naman noon, di ba?
1: Yes,
2: gisunod sa malita.
1: Imbis nga para to siya sa katawhan, para sa serbisyo sa katawhan mga katropa, nga pwede posible nga mahimong libre.
2: Diba?
1: Maka-lessen sa burden sa katawhan Pilipino mga katropa.
2: Mm-hmm.
1: Pero asa man napaingon?
2: Dito sa malita. Di ba? Imbis nga ipamasahin nila sa jeep kada adlaw, income ng tato nila, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Dapat i-afford na sa government, no? Mga driver, imbis nga ang ilang income, panulong nga ito sa pagpalit og krudo sa ilahang ginadrive nga jeep. Dapat i-provide na sa gobyerno ang ilahang subsidiya, no?
1: Mm-hmm.
2: Libre sila or na discount ang ilang pagpalit og diesel, no? At least malahot maano pud mahawas pud sa kalisod ning ato makaigsoon ang mga driver. Kaya na ba, no? Kato mga purpose, hindi ni natagan og ano patrabuho nato na para ma-income pud, no?
1: Livelihood, no?
2: Livelihood
1: ang
2: ato instead nga dun out, no? Instead nga tunulan nato na silang kwarta.
1: Isa pud na karon sa medyo controversial kaayong issue ha sa kon nakita mga katropa kasi ang mga purpose ano lang ha, in fairness lang pud sa uban. Na mga pasok jud sa as four-piece beneficiary sa in fairness lang po dato sa ilaha nga deserve pod makadawat sa ingon anang ayuda. However, daghan tag mga naobserbahan ng mga four-piece beneficiaries nga nasulod lang tungod kay duol sa luwag.
2: Duol sa luwag.
1: But dili gid nila deserve ang such ingon ana nga benefits mga katropa kay abroad ang anak, abroad ang bana, asawa.
2: Diba?
1: Onya ang uban kay maestra.
2: ang ending kay ang benefit, ang kwarta nga madawat sa purpose ginasugan.
1: Oo.
2: Ginainom, di ba?
1: So, wala. In fairness lang adto mga ano ha, mga tarog or mga napasok jod no sa kining nga maka-benefit sa kana nga ayuda mga katropa. Nakita nako nga dagko di kita ginabayaran sa bill
2: sa
1: atong, na to.
2: Yeah,
1: sa tungod atong, kay na-appeal di sila sa ato ang ginabaguod.
2: Ginabaguod. No? Oh, mo ta jud tag sayo katropang jubet yes. Kita'y breadwinner.
1: Magtrabaho jud ta anig tama katropa Prof. Marge katropa.
2: Kita'y breadwinner.
1: Dili na ko magsulod og alas 6 sa ato ang bullseye. Alas 3 sa kadlawan pa lang.
2: Kinaga tagibuhi.
1: Kay daghan kay tagibuhi. Pwera lang diba? Ato mga tarong nga deserve ha. Pero katong mga dili deserve.
2: Wala gina pero
1: magaapodog na.
2: Tanawon nimo ang ihap sa mga tarong og mga dili tarong mas dagan pa ang ihap sa mga dili tarong, ha?
1: Grabe.
2: Naabusog yun.
1: Luoy kay ang working class. Luoy kay ang working class mga katropa. Middle class, no? Kumbaga sa amo ang mga nagtrabaho luoy kayo.
2: Kay among buwis ani wa panamo na dawat among sweldo gikaltasan nagbuwis.
1: Sa sweldo pa sa tax pa lang namo daan mga katropa. Sakit na kay sa bag-ang.
2: Oo.
1: Wa pay labot ana mga ginabayran.
2: Ginabayaran, ginapalit na ito na may tax, di ba?
1: Para sa, pero nanay pa maagi daw karon ang government, katropa Prof. Marge, which is ilahang i-subsidized ang katong dili mula pa sa 124 kilowatt hour ba to? Dili na ko ma-recall
2: sa kuryente.
1: Sa kuryente po na siya ha. Hindi na ko ma-recall. Basta nana sila'y murag cap nga kung dili mo lapas at itong kilowatt hour, ilang i-subsidize. So, unta, kung i-subsidize to, dili na ikalta sa ito ah. Ana?
2: Wala, walay mo wala. Walay mo. As is ragihapon.
1: Or nga, asa ba i-subsidize niya? As is ragihapon?
2: Kana actually ang pinaka worst dire jud, ang pinaka sakit jud sa akong buot kanang ang kwarta nato ba gipsulod lang sa malita. No, mas magwanta pa nako naghihatag sa mga kaboss ang atong kwarta.
1: Sige, no? Okay at least na to, okay na to, at least nakatabang.
2: Pero kanang ihatag dito sa bulsa sa mga corrupt nga mga politician.
1: Gipalit lang og kwan Rolls-Royce.
2: Gipalit lang Rolls-Royce or gibayad sa mga mubuto sa impeachment. Mura sakit kay sa buot ba, di ba? Di jud maayo.
1: Kana ba kitang tanan naatay shared sentiments mga katropa. Kitang tanan doon natay kasakit, no? Nga naman nga naglisod. Mas naglisod ang mga pobre. Sa health sector lang nato daan.
2: Wala.
1: Health sector
2: mahadlok
1: lang.
2: Na ka mag-hospital.
1: Health
2: kay
1: services nato. Imagine ang mga pobre, mahadlok na lang magpa-hospital. Kaya ilang huna-huna, mas
2: mahal mga mabayaran?
1: Oo, ang bayro nun. Kumbaga, wala. Dili nato ma-enjoy ang kining ginabayaran nato nga buhis. Tungod kay wala man dapat sa saktong padulnan.
2: Yan na. Oo. Mutungha ka, education. Ang isa ka classroom, nagpunsiso ka mga bata.
1: Oo, 50 ka mga bata.
2: Oo, sa pagtuog tarong sa mga bata, anang ending na, dinaganhan mo eskwela. Nantod nga, mudako nga mga why na human nga ineskwelahan, di ba?
1: So, makita na to, ang domino effect ba sa dili maayo nga pagdala sa to ang nasod mga katropa. Makita na to kung unsa ka unfortunate ang Pilipinas nga naka-timing.
2: Naka-gobyerno, tag-ingan eh. Actually, kitaman mga tao,
1: as
2: mga
1: whole,
2: gobyerno.
1: Ha?
2: Wala may ginapunting din hinga
1: kung kinsa ba na siya.
2: Leader,
1: basta kay as a whole.
2: I mean, kung gobyerno mga god, kinatibukan na mga siya.
1: Yes, it covers the three branches of the Philippines na naman mga tropa.
2: The government.
1: The government. Kabalo na mo, ana. Basta dili, Luzon, Visayas ang Mindanao. Baka ano ko ito, baka dumdum na inoong ko. What are the three branches of the government? Luzon, Visayas, Mindanao. Ang grabe naman yun. Ito na lang na ginalingo-lingo para dili ta ma-stress ba. Pero anyway, mga katropa, dunay kanang ipahigayon to siya nga kuan katropa.
2: Survey. Sa Okta.
1: Sa Okta. Kung asa, mostly sa mga Pinoy is maugid to ang ilang panawagan.
2: Oh, remember ha, wala sila nanawagan nga masudlan lang lang tiyan.
1: Diba?
2: Pagkaon, wala sila nanawagan ana. Wala sila nanawagan nga maka-eskwila ang ilang mga anak. But kana, no? Kay, mamang gunay ugat hinungnan sa tanan. Actually. No?
1: Yan. Mga katropa, medyo nag-ipigado itong oras ni katropa. Alas 7:54 nagdahong gihapon kung alas 8:30 ta maghuman. Nga ato ang mo kaya itong giskutan ka mga katropa ha. atong mga greetings ninyo dira ato ng pambasahon karon taon-taon. But anyway, diri sa ata, makaya pa ba nato kahit isa lang Prof Marbs ang ato ang today in history karon?
2: Paspasan na nato.
1: Oo, para at least aware to mga katropa kung unsa ba mga kasikas sa unang mga panahon, sa unang panahon, unang katuigan.
2: Mm, pero adlawa.
1: Karong adlaw.
2: Right, duha ka buk atong paspason lang mga katropa ha. Karong Mayo 3 karong adlaw 1868 gitukod ang usa sa mga pinakakaraan ng eskwelahan dinhi sa nasud no, ang La Concordia College dito sa Manila. Mm. No, ang usa sa mga private Catholic institution nga nimutang dito sa May Paco, Manila no. Ang founder ani si Doña Margarita Rojas de Ayala no. Mm, mga
1: pagitan
2: o mga karaan ng mga tao dinhi sa Pilipinas. Ikaduha katropang Jubet no sa atong today in history, nabiktima na ba kaning spam katropang Jubet?
1: Oo, nagkaklase sa spam ani katropang Prof.
2: Kani email spam ni siya katropang Jubet. Karong adlaw day ang pinakaunang na-send nga email spam sa tibuok kalibutan karong adlaw.
1: Uy, karong adlaw.
2: Mayo 3, 1978 bagura no. Wala pa yung mga wala pa nag senior. Mm-hmm. Karong adlaw and then naggawas nini pinaagi sa kaning pinaagi kang Gary Twirik sa Digital Equipment Corporation, nagpadala na sa misis about 400 users nga nag-invite na muatin sa usa ka kumpanya. It so happen nga spam ra dayto.
1: Spam dayto. Pero wala ba yun na ano ani, wala yun na damage ani.
2: Wala man ana ini attend but
1: pero wala.
2: Wala.
1: Murag
2: wala
1: ghost yun. Project.
2: Oh, murag inga na.
1: Oh. Pero ang pinakadelikado katong I love you na ano.
2: Na spam.
1: Na spam. Na ano gito siya. Dili gito siya spam.
2: Virus gito
1: virus siya. Gito siya.
2: Ang spam mong good, dili mong good siya ka ng totally nga maka daot siya
1: murag
2: sa system.
1: Murag empty ano lang siya. Empty,
2: empty lang siya.
1: Empty message lang ang spam. Whereas ang virus, it can corrupt talaga your system.
2: Sa system. Sa system.
1: Ayan, mo kaya mga katropa itong Today in History.
0: Bullseye!
1: And of course, ito mga ipanghisgutan sa tuwang programang Bullseye Weekend Edition. Paspas kayong oras mga katropa, bisag unsao na mo inat-inat. Pasensya na lang mainat karong mga panahuna. Ang oras, dili na mag-igo. Ang panahon, dili na ato mga katropa. Matod pa ni katropang Alan Abais. Sige lang, pero na pa man. Sunod higayon na pod. Next week na pod mga katropa. Same time, same station lang gihapon sa programang Bullseye Weekend Edition. Dili lang gihapon sa XFM 89.1 pohod mga katropa. At nagiminin nyo sa mo ang pagbalhin sa bagong frequency ha. Kaya idaghantag mga exciting na mga activities pohon-pohon mga katropa. Mga greetings ni mo Prof. Mensahe ni mo sa mga katropa na to kanina pa nakasubaybay.
2: No, salamat sa tanan mga katropa nga naminaw no. Actually dili lang sa weekend no, all day round, all week round no.
1: Mm-hmm.
2: Suportahin ninyo ang atong sibihanan ang XFM Davao.
1: Ayan, mga katropa, dagang salamat sa tanang nakigduyog sa toang programa. Gikan kaganinang alas 6:30 hantod ning oras alas 8 sa buntag. Sunod simana na pod mga katropa, mag-uban-uban ta sa dugang pang mga impormasyon. At ang isab ninyo ang programa unya, no? Unyang udto para dugang nga mga impormasyon, balita, kasikas, gihapon, Drisdakbayan, o sa Tibuok Pilipinas. Programang sentro, makauban pod ninyo unya mga katropa, si katropang Marvin Ibano, o katropang Andrina Causon. Dagang salamat sa makausam sa mga katropa na itong nakasubaybay sa tuang Facebook Live karon. At wala ning dalikyatan, no? Good morning sa inyohang tanan. Oo, kung kano sa tam magbasa sa kapod siya nagloading. Kung kalas apod ha. Hina nato maisa-isa mga katropa, pandaghan kaayong salamat. Sa ngala na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines.
2: Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Professor Marvin Pineda.
1: Kinisabi niyong katropa, ubos nga lagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol sa programang Bullseye Weekend Edition.
2: Kamatuuran ang sandigan.
0: Bullseye!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM!
5: Kaklarik sana!
6: Excited!